0: Samoa. On sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
1: Wataunu umailo reta ilifali. Ile te au letasi ilivaveau.
2: Noleka, ofia sa eiai. Ole wakare kasi ilivaveau fa kwa e kaungu umailifali. Yena efa mengi kaungu umaileongo, ofia sa eiai.
3: Sa uye ilifali ma e malo uso. E kero fo e kansas genge ai lewa e e mai fo I.
2: Ngo vili fa akoru waku. Mai sa ngale kari ai lau kelifongi. Si e kero kilo ange fo I mi skorunga e vili mai lea. Ia ala wa mumbo e mboli mangava si au. Le fo ele ingi lancho kamaiki. Sole. Wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoyo mi fo yao masingi fa mo kupe.
3: Fa mol mole. Yoe. Fa maangano mayao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Wa mawae ni maasina. Sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana faasol solo manuia le aingo loreta.
2: Ma lo lava loreta. Wa uwa ia le swinga le leyo si o tatu ainga. Faftai mo fataunga. Ma le tongina o a tatu pili.
3: Faftai mo lafsa soani maya mapu maya. Ma le alofa o le atua. Wa umawa lafsa soani ifa foa ilo fafita auli. O le taalo I masini poka. Vili le mapu maya. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.

0: Sipo Mario de PIPC, my Tamaki Langia Lao Pesi, David Lai Mai Lua, Beruja Batea, I need to Lai Lima, Ile Tautua, the Radio Samoa, Su Lima, Iva Torua Mo, Patalapati, Paimolo Tato, Tunu, Manor Pali, Manor Pama, Nosi Tapo Inga, Lea Sa, Sufa, Yoni Lu Old Wono, and a Sola Pangalong Paiane Tua, something I might fall for Inner Tala Lian Malamana, the Upoleola, Yawalama, Tato Nganga, Tate Inai Pelo Tosoi Four, Tato Wola, Palanganga, Patalopa, Twai, the Tautua Pawa, the Radio Samoa, Su Lima, Iva toru a mole a tole a tunu lava se o pitu I titi ia e me sfori ia nai tu asin sina leo pengar mea stofio a tunu e me mao ma nol po lauvi ia le ni leo watatu toi ma puta I lungo pe au mga ngano ea I le tautua pa awore radio Samoa su lima Iva toru a mo a talo vatu ia siniva tapsoa pepo I pa puwina tanielu mana ainga mai is tamaki sina leo masi on tu a tina ya me se lato umolo ma puta mai pa tai le tua le ua sa manamana po I tatou ia ma le pionga le partua loia Lulwa yali I olinda Woodruff monai bayaso mrangatpo ya turu mao ya ele o awola marsil fiel maror ta chotno u ya fianga I foi ola un por clame foi ya mase ole topinga loia la u masorani ya Collins mal no fan ya paptai u foi mai malnia leo leo le li do pa po mara fan le u toi feilo ai mai foi malle fianga loia ya wala mar ta to por clame li tu la lima ya bel fa to ba le un na fai ma pong fa le por nga le radio sa mo la to ta to zulu la pinga de na sofia tu as in sina o ta po ia la ba o lu fai ma male no fa lo ya mai sor to to no mano le tu no fa ta lo pa tu la to ta la to de la to de la ya ta mai po le po mo nu nga le nga le le mano ta to zulu ya si o ma to wo to to le radio sa mo lima iba to ru amo o foro men pa ta lo pa tu le wa ya ni o linda wotro
1: Ia e fatalo fatu la wa fionga taito, fatalo fatu fo ile pa ia mal mamalu ol tato atinu olo fa fonga mai le nei a Paul Kalame, ai mai se lava ia sunga fa fiangai nga, ai ile nei fo I aso fa o wa fiangai ia ma ma tato lotu I e kale sia taitasi. Faftai le tua wa tato tue mawale nei a vanoa.
0: Nia na.
1: E tau te toi a taltala noa I fo I ma fitu fa I. Ta leni na mai ele li e fa awa wa I fo I a tato po kalame. A wao le au na lava o ta ua po kalame taito I pe lama na tatala noa I na I ma tau.
0: Nia na. Nia na.
1: Ole a ole tau mafai lava e fa soa tu ni mata upu ai e ai le nganga a tonu e so soani ile lautele o tatu tangata ai fa stai le li watu e mawa fo ile nei ava noa e pe ona e sa noa
0: sa
1: ia fo ilava ma ia tu langa fa le ainga sa fa ia ma watu ia tunu ui fa fo ia le watu e fo mai Faftai ol vai eso nei o te pia tala noa I nai le mta upu. Tau immigration, ona olea lea woi ai fo I o tatu tangata sa le uuina ni visa po sa no nofo le
0: mautino.
1: Le mautino ai New Zealand nei.
0: Ia
1: ai faftai le li wata fo I mai wa manuia. Ai mai se lava ia apalai sa ta tau mafai lava. Sa tau mafai fo le nei o visa ia te matea fa pia po I manisi loia manta fai sa ave e a foi sa ave ile minista ile immigration pole ave foi e ave sa olava ile a foi le pale mene isi a unta opu ia le ala wa manuia mai ai o le tanga sa la ia wa manuia mai ia lato wa maua visa ha Ia visa. O te fia tala noa ina mata upule I le afo, I le afia finei. Ona o le fesili, I le fesili mai, o le fesili o te fia tala noa ina. O le a le isi la asanga e fautua ina e tatamu na pai. Ia, ona o le woman wia mai, ia le tau mawhainga wa maua visa. O le a la le isi la asanga e tau na pai.
0: Ia.
1: ole mata upule yai awa foi wa sui ile taimine wa sui tu la funo bole pe o so ia ta a mata la tanga wenga fa loia ile it's a va valuiva maletas e a foi ia masawa ye tau mai nei tau sanga e tele sa tau lava I mea tau e maua loa le residence sa tau le residence permit tu solfa sa mo le permita ia na le tasi lava la le permita e maua na mawhai lola ia ona e whealuai maua lo wa foi passport e te whealua iei o lo iei Stonewall passport ia le umi o le visa e tusia ia le residence aro I o le permit ia suna eta o le permit o le permita o nei la aso boa esel tu la fono New Zealand e mua mua lava e apalai a fai e le aiso e tele o mawina se me se nofo mawa in New Zealand
0: yeah.
1: E mua mua apalai le meta o le residence isa
0: yeah.
1: E fa tu lowa tu au tele lopo le al mele a e fa le tonu malta telponi
0: yeah, it's alright.
1: Yeah. Ala tau mawhai e tupea ole residence visa la a mawawa mena lewa tele in lewa mawa I tangata ia na o mai susulu mai ele ini visas pe
0: yeah.
1: Ele ini uhu le ini me te tawan nofo in New Zealand sa tawan tue fu isa moa a lea tam faina manuia lea e mawale residence visa I termine ona a maila I ele malo New Zealand lua tau sangai uwai le residence visa na apalai lola I ole meta o le permanent
0: residence
1: visa permanent residence visa
0: yeah.
1: Tu sa ole permanent ole menai uu mia mauloa
0: uu
1: mauloa le permanent residence visa ai lua tau sangai va ai fito ama
0: na koe apalai
1: Ioi, o leisi foi la mea, e a foi, a fai lawa e maua le residence permanent, le permanent residence
0: yeah.
1: Visa. Ia, a fai foi lawa o te whautua, ina lawa o tatu tanga sabai, tiltilo lawa pe ma fai ona apalai le, pa e fina ngalo ea, apalai le sitseni,
0: a
1: sitseni sila wae,
0: manaya
1: na, e tele pa manuianga e mawai,
0: alusa oa iai,
1: inga, ioi, o se whataita inga, ia a fai me tau fale, o me tau maitanga, me tau tupe, e ma fai lawa ona e apalai loe, in New Zealand, a wa o eo le sitseni, tutala wae atu tau, matangata umalaba fo ina fa na in New Zealand sitseni, ya. Ia ole fautuanga na ai lima tau sanga e va ai le uumia ole permanent
0: residence
1: visa ma le te pala sitseni ya
0: ao
1: tatou Samoa ole whamanuianga le iai e uumia loale ia se residence visa po le permanent residence visa e mawhai loana tau mawhai apalai le afo le sitseni ele tau mafo, ele nofo ele lima tau sanga.
0: Na
1: mua le manuia mai fape a o tangata I fafo e fatali se I lima tau sanga fitoa mawhai ona apalai. Ia vai o tutusa o se fa manuianga le mo tatou tangata. Awa e maua mai loa le residence visa po le permanent residence visa. Awa e loa le se apalai sitseni. Ia ole mea la e mana ia ai fui. Ia tātou Samoa ma isi atunu.

0: Jesu. Mato te whaafetai. Se pokumari ana kane siya whaapotonga ke Sanga Marek Samoa, mai Wiri, pa mai antu ai le tātou sauni ngā lotu, ne poi vāinga le piafi o le asa sufa yoni luo luono, le lama ne ana leo fai mana ba alpin ngaro lo tātou watua, I leitu lae ono, ia misio, tu asin sina o lo wapena o na tali mbao mai mota malawa, nisi wole ato tore malosi, ngai I malu malu ta pua ine so, ia o mawon ne e fiafi, ia mnisi po isa pia ngai mga adwenga le lei, wole mawai sao ni ngai, ia leo tato lotu patasi ai, ile ne po ia fiafi, ile tautua le Radio Samoa, sulima I batoru a mo, Tātai ora tau ninga nea fiafi pāsta tau I ili pio le tele lo ngā lue matparitua I a pā ese Assembly of God I o Tara. Me I rupa tau bua are a una fai mafonga pā leo pūrenga le Radio Samoa le ato le tanu ule au pinga rmenga sitofi moli moli ato le pā mālo matpāpitai lau sunga pāsta tau I ili u mālo sa auni mālo ta pena. Te tono le wala wala sa pion pa ia lo ta te wutua e ala mai lau sunga ne fiafi a mai se o le tō mata winai o lo ta to soifua lo ta to wola pale nganga upo le ola o le sulu yo ta to mai o le mama lama yo ta to wala mata ngofie pa ma nosi o ne fiafi a mala au mbala wina oe le ni I e alu molo loto ato, lo manosi ato, awane e alu maptepepa ilu ngole anla, pete toi tepa ngai tu, lo wala wina, e alu mole mautinoa, ua faa manu via le atua, e atoe. Moli faa malo mali paaptai, lau sunga paasa tau ilili paaptai tapena, malo sauni paaptai, ole fuu maua lo amnoa, e au soso animei foi, e pai ngā lotu, awinatu le tu lae ono, paaptai, mole faa amno ino, lo taimi Poi a tu tuangia, pengai poi se lo ngan wenga ngan wei, ya wa mai lama lo tain pa abnor so sani poi, le au pengan wenga pa ian le tua I tato penga lotu I lungo le ala leo ale Radio Samoa, pa taita pena ma lor sauni, anga lele li, ya mawa pele lua ma losi le tino, ma patoe a pa ese, wa lama le, Pola pola ino le tana le lei tonu to vine o ngā lue ai. Mai soo imtanga rengo pūlenga o ngā lue ai. Ia I adipa unga le li I mōre mānosi tino siri siri le nganga. Pamlia le li po inpo reklami alua le maa se lua ngā luenga. Ia I alfi le mūma le anga leo le atua. A ngā I maoto malawa le neipo au ni a pese atua le ala. Pui pui le li I lou so I fua. Mō ngā nofa mureati se lua e kāle sia. Mai soo tāpua inga le paritua. Tāpua inga le lua e kāle sia I o paipa nefia. Matu e lo whaanga I amanuia to ngā nuenga po whang fōi ea ia ia I leanga leo le atua manuia fōi ba yaso mua mua manuia fōi mano longa le neipo I le whaatasi mai o lo tātua atua ea matu I nei amanoa mātango fie fōi mori mori e nai o lo whaanga nai o tātou a inga meise sirua e kāle sia pare tua whaamuri mai ea meise fōi wōma e māsani lau pengarunga pa ia le atua Yo la mana yalum pa na de ranga pa lo lo pa sta to ili
1: pa tai lo sunga tai to sunga le wa au ya wo le have no fo I un fai ona to in mai ya e fa le o fo I sina mo mana o a family anga bia ne fiafi ya po se lo fa anga fo I fa tai tele lava ya a wo le ya che ta to ya fo I lava I le tu o le viinga o le ha fo I se mea ua ta tau tau fai ia I e fa leo le nei po ia e fai le nama viinga o le tua ia ia tu maua ia te ia lona lava viinga e fa wabau ta tau lava o na ni au auna e fa aftai tele e fa aftai fo I le ala leo a le ta silima I batolo a mo ia mo le fa o ngaina fo I o tama fa na ua si o ta tau tono e mese le mamalu malpa ia o le ufai ngā luenga tatofia le li
0: Dia
1: o auto wa mai malanto tu mo fola fola le upo le tua ya fafta tele lava fafta ile usunga e mo foi se manatu le nei po
0: tai
1: ya wala vale tau tu ina o samoa mo luta to to no ya mo le ato lo fanga le fo fa le o ato le sunga le wa o ya mo le na onga foi ya po o wa lo fanga foi mo ainga ya alo fatele lava ile tinao le ainga mo le fa na to lo ya mese foi pa io sio mato e kale sio fai ona fa fonga mai ia le lau tele o lo tato o tunu ui sunga I fafenga inga mo lanto faltua I so se tafalaba ia ole neia tono olo mawa mail tato wala leo ia famenu ia tele lava le tua ngalilei le tua I fe au mga luenga ole neiva yaso ia angalilei foi le tua I le fatum sili malipulenga ole tato ule kio ia manuia le neipo le fatu simai ole tua ia ono Yesu faftai amene amene to fase fua
0: maron sao noa Asta tau ilili la papenan fai, mruia tele nia fiafi, e po iatu mo ta malawa, tato pila I pea, mruia mano longa le lepo, pa soifua ya.
1: Soifua.
0: Soifua. Soifua.

Oh, ma fai foi ona ma wale ava noi fa fonga mai ai. Mai la to foi ona ma fai ona ma wale ava noi. Sila mai mo mai ai le mamalo le atunu pele sa mo. Ma ole tato por kala me foi le nei ole. Ma sani ai ia fi afi o asu sa taitasi. Ole toi fa ola ola le ulua ia lofa. Ave ai lo fa tau vaa e fa feilo ia foi ia. Pa anga ma sani ale tato por kala me ole toi fa ola ola le ulua ia lofa. I na yo tama na yo tina uso matua fa fine mai la to fo ye e fia fia mai aile tadi to nunga ile nei por kalami e fia fia le loto e fa feilo ai ma o fo lo fa tu ya te oile nei fia fi le ila to fo e mo fai ona ma wale ava noa e fo ule a join mai male mai mo mai le tato po kalami le nei fia fi e ya ile tadi to nunga e talia fia fia ina mai oe i le tātou por kalame le nei a fiafi. O le por kalame faa le anganga le nei o le toe faa ola ola le ulua ia lofa. E le mawhai ona faa ilonga ina se tasi po le alava le tāpua inga olo e faa no no manuma e ifu atu ai i le atua o le o le malosi umalava. E talia ina fia fia oe ina ia aveo se faa manu yanga faa pitoa. Ma fa lata lata tu oe ile mafutanga ma va la lata ma lo tata wali ifa ola o Yesu ke wiso. Ma ile ne ya fia fi e fa feilo ia fa pito ai fo i ia le au fai ngā luenga toto fia le atua i puno nga e fia i fata fai taulanga e fia i le ngatai i ni usila nei sa mua na lua maso ose i tu ole nei la lulangi olo mo fai ona ma uole nei po kalame o fo alofa ma fa feilo ai fo i I la wao sina sina ita mama tina ama tutua ita pua inga ima ota malawa teton ole manuia iao o ti ute mafaiva olo ofea ngaya ima ila ato olo o mawale malosi le tautua ina o atunu ile ngata isi o tato watunu isa amo ia o ila ato ufo iolo o mawale abanoa e tautua atuai ini usila ne ima so ose tafaole ne ila lolangi talia ina fie fia mai oile ne afi afi iese ia o olawa itupulanga tala wau olo o mfai ona fia fia foi e faal fofonga ma faalongo longo mai ile tato por kalame ole ne afi afi taliton ose faa manu yanga foi ile malama watua na yatu itapua inga safe angai ai ma outou ile ne yaso sa i pūnonga ma fata fai taulanga e fia sa mawhai ona tatala ina i le nei aso sa ua tuana i atu taliton o se faa manuianga mo outou faa feilo ia faa pitoa fo i le tunga le lia oa o ia taito mawhai ona tiute le nei afi afi faa feilo ai faa pitoa i lau sunga le afi afi o le tatalu ina ia faa manuia le atua mo outou olo mawhai ona ma ua le tatou po kalame le nei afi afi faa manuia fo i le atua i le sunga le toa ina po le faila aunga faa pitoa o le afea ngai ma le tatou faa asoa awale nei afi afi o le tatalo ina ia iai le faa manu yanga le atua mo oe o ila atou fo eo loo iai maota ngase ngase loo iai faa fita auli leo lang tatalo o le po kalame ma au ngai ya nei po kalame le ngata o le afionga pa ia le atua au se faa tauwa ina ia fesoa soa ni atu e fofo ai o manua le ngata o le tino ia e sili foi i le anganga ia faa manuia le atua mo lau faa fofonga mai sa moa i o la tatou o fo i se tatou vi inga ma se tatou pese faa le anganga fea ngai leo i tatou ma le tatou tatalo ia ona fea ngai leo ma le amata ina o le tatou po kalame faa le anganga le fiafi ma le anganga

0: Fio tātou tatalo, lo mātou tamai o le langi, le sili sili lavala ua fio I me o malava. A o mātou maua le avanoa le atua, faaftai le atua I le neipo, kalame faapitoa, faaftai le atua I awala ua e saunia, I so o se awala lavale atua e mafai ona maua e awala atua I lau fina ngalo alofa. Mo I lātou le atua e le mafai ona maua le avanoa le ngata e mafai ona awai I tapua inga. Yes. I malu malu tapua, ya e faaftai le atua I le nei avanoa tau. Yes. E mafai ona faaso atu I le ngata I lunga upe ngata failani. Ua faonga ina inisho au auna ma fatau wao I matone o se faa manuianga ma ia susulu atua I peale maala malama o lawo fio. Hao ia I foi le lalo langi tau mafai mai foi satani o le li o le nei lalo langi o le ti apolo le tarako. Yes. Le ngata tuai. Yes. Ai matou te talitonu le atua. O oe o le atua manu malo, o oe o le atua fai vavenga e te faya mea sili, e te faya mea ofo ofo ngia mo I matou. Tatalo fa apitoa ele nei afi afi, ni afe soa soa ni maila ufio mato ia ile po ngisao le po, ia angalele ila ufio ile po kalame fo I ole nei afi afi, fa onga ina la ono se mea fa ingaluengo se suiva ayo la ufio, e awala tuwa I lo ufina ngalo alofa ile nei afi afi, o iniso ia I mafati yanga, niso ia I fa anuwa nuanga, ile vala vala ima a ingo manise pele ile oti ia tatalo. Ia faa mafana fana la ufio, itapua inga na iyo mātou mātua, mātutua, itutonu maota malawa, nisi maota ngase ngase. Ia ia ila ufaa malolo ngasidi. O oe lava na eva la awalofa mo I mātou ilato umo eti nga inama mafatia ya venga. O la ufio lava, e malolo wai I mātou. Mātou wamo ina fo ila wamo wae mamaya. A wale tuwa olo mātou tau ave ina mamu ina pea ia. Avenga mamafa ili ngata uli polongo ili angasala. Yes. Ae mātou te tetalo ila uofio. Yes. Ia o mātou faalata lata atu ili tafu ili sātou. Yes. Awa oe ole le loto mawalalo ili angamalu. Yes. E te faawa o ina I mātou. Ina ia o mātou saava valipea. Ia la ola uofio. Faamunuia la uofio ili poka lambe ili neyafia faamunuia ili radio saa moa. Ila atou lo mfayona ngalulue. Yes. Uwa una fuwa ya title neyafiafi. Ia angalelei mai la ufio nisio po kalame o muli muli mwai. Ia ia ila ua angalelei faa mole. Mole faa mnie ili faa fufonga asa moa ma ila ato mfayona mawale avanoe. Sila sila mama I moa ma yae. Ia angalelei la ufio. Aveo se faa mani angalelei po kalame faa ma angalo matadie ima ato ula ulava suwafa Yesu. Amen.
1: Mi ia le atua faa manu wina le. Sua fama mana ulo tātou tamale tūtou tāspa ia. Mata ngofie iyo sao nuanga al matua taulangi. Pio na apopoa imiti iti mai e fōni nga mai ole sunga fōi lea o ya taito lea watu ia ili faa mulia o malanga fōi ya. Taita iyo sio lātou fōi e kalesia. Ia evi ia ilava lea tua. Mana ia iyo nai sao nuanga mar sunga po ua sunga lea wao. Ile tau fa malua e tātou le atua. A ia mamalu mea tātou te whaia. La ngai pa ia mai mamalu le atua. Ule ala fo I nai matua fefe am fa e tete ne I sipa se la manga pe fa sala fo I se pati sa tu fa fonga sa mo. Ia ele ta alo ale tino ne po kalame pa wale fe au ole mo moli I aho o o I fina ngalo ma ia fa o sofia mo e ngaluanga. Su su ua I matapena isa mo e mo e fau. Ia matoe faafo wina ila umaftanga male tatu umaftanga male atua. Sasa alava nipoka lame una aafia I fua le maave ave le fua ila u tapo inga langai. O lau measina lau ikale sia. Nga etau ne ia faaluane le angango le atua epi una sungopo ule usato ina ne. Ia e faafilo ia loto pa ia maloto mamalu saa mo manatu ia ta oto oto tu te tele mai tu te ulangi. Pi una maalia I fuolifonga le faafilo inga. Tātou le whanau le atua, o le atua pa ialo tātou ta mā. Ia, wa le mafuta ma le sunga fōi, ia whiu kuini, ona le tūlanga fōi suingo le tau, tau to lia fōi ia, tūlanga le uso, ia po le sunga le toi ina, ia I maftiango le tino, ia mai lavai, fale la wasinga fo I masa afi finga ili fale tuole uso ato ina fo I ya toa faa mau fefe masani ona tau toa lua atu lefa soa atono swinga la fo ile maluru tele sa ile fa ngol na va yes ya o fo ile pon po alo chichi ma ima ma tu la fo ile pa pa nga na ima tu ya te o to o e fe ngai mo ta tu tu tu tu a maluru an po ya ai ta tu tu tano o le le le la vo ta to o lo va yo ta tu mo tu tu si mo ta malau man fo nga fa pito ma se fo na fa na o e ma ima mana o nga fa pito Ya yeah, I mesha fo yole va inga lo so ifu amolo tato wola ya tamina yanga le lele tua fa manu ya le tua ila fa fonga mawa sa mo ya ise va inga le afa ima ya ise inati fa le nganga ile fa le fa lawa le tua ola na fionga le tu spa ya e sanga ta oso ina ipea la usa valinga ma le tato fo longa au tato ya ise le vavere ne masina ya le fe ua aso sufata yao afa le masina tua vavela ya tatalo le tua le taitai malanga tatou no na puno no maifu ia ma tatou muli muli le hava maliminga o taua i le tua i tutai manuia la tatou fo launga ia o se faasoa puupuu foi ma le tusia le faievangelia Ioane alona ma taupu e lima o lona faiupu e sefulu ma le fitu e faagata ma le faiupu e lua sefulu ma le iva o le a auina mai foi le agaga paia se faamanuiaga faaleagaga i lau faafoga ia e faalua ai foi ia tulaga i nati sa suga paua ai ia le aufaigaluega

0: ola o loonga luhi. Ia e o lona ta ua foi o le vae vae tonu wina o le upu lava lea. E leo se manatu lao sisi e vae vae ai. E uia fo ia na pise ia fa penale le vae vae ina e vae vae nisi foi o tangata. Ah, ia na, na iwa ne lea ua, ia ua fainga tae lona ana, ana fa malam na manisi o me e la tau lava. E o na pise e ua. Ua le ilo le kari e kari ai. Ah. Ia e faftei le tua, sa mōle hatu nupele. E leia zisi tari. Wana o Yesu lava. Na faa sa te roina. Wale tari nao so stangata soi fua. Iso se mafatianga. Iso se avenga. Iso se mai. Iso se faafita audi. Ia lele, alau te manu tua le tatu polkalame umavai atu mai tia Yesi uso lena valau mai. Ia talusia ae. Soswani le tua le loto le usofo iina ia mfeona. Ia lele, peita te whalonglongo atu fui leo o se tulanga e PFCD le loto. O si ne uso le tulanga o si tianga ma tulanga peise iua. Ia na tupu atiri loto alofo tatunu fui o se uso e. Ia, olo o naunafu i ola mo le tua aaa. Nesa fapea, nesa tatu whiloa isi teimia, I'm not quite sure, ia pena whiloa ifo, ia o tele tangata u whiloa iai, ia tatele maamla mai, ai ala tu le polkalame ia male, whaunga ina lo, ngalue ai, ia lenga te so tatu le kelefong ia mangisi fo mo whainga, fafsa ngai mo, whakalofa kui ia, ha? Ai vila li, a pia fapea nasela ngona na iai. Ya pese u fisili nye ma pese ye manatua ya pese ele pe ka fa fe fe ele ka u por siti anga ma ya ai ole me ye wo mutino a etele fe fe
1: amen
0: you know we are longing for that alo ye le fa mo mo yo te ngate ai ola mo le tu ole on na pese wo wo feri wa ye ah wal fam te langa tu spa ye pese isa fe fe kan ka lo Ya yo no le manatu foi le pia pe yo se fasa lang foi le la matanga. Ya le to mon mol tu se pe vo mai dai vo mon fa mon tie le tu. E ye su ke viso lon tino ina u maliu. O le sa ye le malosi po le pulenga yo ki ga ka. Even though mo ki le fois ga ka. Sa tani le. E mon tu mai ni se fita la nga Yesu o sa tani le na na sa u ngoi. E se u ngoi. E fasi ma faa umatia. O se fai te tenga fwila le te ngata soifua ma le te ngata e fia au auna i le tua ia pe manatu fwo ia awa wina o le awa wina o le meta ua. Ia e fainga ta ua langa mfaina awa wina e le olaina. O le mefu e fainga ta ia mfaina awa wina ae olo awa wina isi awa onga e faa filongia. Ia ona fainga ta fwila ona malama lama. Ile ato atuanga o le lofa tunoa. O man fa tonu ilu ngol sa tau. Via leli. E wila wa fwa yao Yesu o ia na maliu. Ah. Fam talanga tuspa ia na maliu mo le lalo langi uma ai pangalea. Ia na o ila tau e ua fa tua tua. Ia po na o la tau e ua mua isa la mo ma fa tua tua ia Yesu keriso. Ia o na mfaila o na. O na famu ni eina la tau ila manuia lea. Na manuia lea na tafe mai lungo le sa tau. Le sa tau lo o keriso. Na maliu Yesu mo te ngata soifua uma Samoa. Ale me ua mauti noa. Ia fai taufu tuspa ia. Ia ele oko meki nga mangwiei kako. Ah. Na maliu. Ona olo nalofa. Ia ae malie. Na Samoa. E ilau pito la au e fai. Olau pito la au lai fai. Ia ele oliko anga nga oliko anga ilo. Ele lei. Ele olo to anga fu. Ia tausi pe ave le tausi le fai fe au ma. Ele lei uma mena. Ah. Vi eleli, o le afo ile tūlanga wae ma faifu ina ofo le soifua ile tūlanga o le fao ngā ina i tutonu o ngaluenga, a le atua. Lelei, vi eleli, ai koe fesiringia le amatanga. O le amatanga, ia ina ua elangona la vailou loto. Mai fapeifo, e monia, wa ua lutanga te angasala. Au te fafetai, awa omele upo le atua, wa utonu ale na mali wa Yesu e fao la ina mfasa o lotoina. Awa manina foi le upo le atua. Ia ili filfilinga oe fai. Ah. Samole atinu bele. E ili filfilinga tato. E ili teme famtala ie ma tala noma. Litu zipa ia le tua tala noma. Yesu ma ito tele ia filfilia. Wa una filfilia o tau le fwisa o tu ise faso. Ise teme ma vai manisho teme. ya ai ole

0: Om talangana e apalai na ole au so olawa I a po o apostolos fulmalua na filfili e Yesu. E wia lanfale tonu lesto tas I a nalawa e famtala tuspa ia o I la tona na e pufeile upule na sa mo le atinu pele I o tatou e fai lau filfilinga. Na maliu mo oe mo wau mo tatou uma mai le temi na maliu wai. Ya wae soifua mai Yesu ke risono ma fata unu letu langa ilungo le santa lua ye wafaitau fia afe pe fie fo imidiona kangako umaliri waku wa ya al tawana ya manino tanto ya leli otua la ilfia nga ngatua ya ele ya Yesu ke riso jala tuspa ya e famasino ele tua e tawia ele tua le tangata muamua ua leilo le tua lua ma ua le fatua tua ya Yesu ke riso e lua me cha cheka ko ya ele ye ka ko le vanga mo mu a le wingol chale le ye ka ko ele ya mo sa mo fa fonga mai lo chale o fa to wa ya po ai fo sa mo ma chu a lo so I fo le ni chaimi ya na ola le chaimi le le o le a lu a fe to sanga chalu o na mali Yesu o ngala a maka mai le upula o na fo ila ya o cha cha lo ta to u ma la va ile upula Yesu O la langa sala, o le lefa atua tua, ya Yesu. Wa langa e lefa ingo fiena, apalai e tatou le punai tua, le fenga inga tua, aile, ya Yesu. Ta wale, malama lama leilo na vai vaina, ah, famal mole. Praise the Lord. Ya, o tatou la iawa, soifua mai lalo le alofa tunua. Ya, eke fiula koe sa ilil kuspa ia markenesio alfalinga. Ye peko isisi me koe fapipi, ya Yesu. Na maliu lo Yesu, tanu mia. Te soifua manu malo mai o ia. Olo ua fio li tuta matawa ta mai fau tua mo leo pa ia. Ia from then on, na o Yesua, na fasa ta ruina. Le chali o soo se tangata soifua. So se mafatianga, I so se avenga, so se fafita hauli, so se mai. Wa na o Yesu keriso. Na lava yei fa maumau ngaltus pa ia. Na fo I manino a fo ia. O le tangata na filfilia fapitoa ele to tasi sia wauna. Ne tatano atu fala wajele ma. Take lava ele tulanga leo le mawalunga le maliwa Yesu. Wa langa talana atu spaya. That's the main core of the whole Bible. Ah, the whole message, the center, o Yesu na fasata reina. Vya lili. Ya, o le tangata ne o paulu. Ale. Na le faftaya ile tua ono lo na faunga ina fo si na wauna a ya waile o paulo le tali o Yesu a le faunga ina na faunga ye le tua paulo a le usi ka ingi sa se sa mo le o nga paulo ia malie la lausunga la lua le feilo ai lama paulo ye pe la lua le feilo ai fui ma Yesu o le te wala ngai paulo ai se a ele o paulo le tali a o le tua na filfilia paulo e a vea ma ave fe au ele ngata mo le lalo langi antoa mo Israelu mo lumo tupu e fapitoa lawa le valawina mo te ngata unu wese. O le whaingatala le mesa mo. Ia ole tapena ele antua ole avefe au mo unu wese. Ia e ole au wese fie faa longo isi pelo feka. A e ole au samoa fie kasi ifua. Ia fe au apelo feka o lai pelo feka inga fe au I le teimi ma le teimi mo Israelu. Throughout the whole Bible. E tau ala tatu malam lama. Ia ngakako lesi ia sese leo le mea. Ia o sese leo mau mai tia malfafunganga za moa e. Ia nae mo tala tu kako ringa. Ia faifu ia ngai ke fie fie ke fafunga mai ke lima nga oa e ko I ise mea. Ia o kako wale nga. Via le ling. O le fie fie io au le au wabi fie au ma. Ia a ka ulo la wabi fie au. Ia it's include aia le au. Ia ka io fai fie au oi lava. Whoever you are. Ha? O le fie fie ye kasi si mau ye. E tasi, si tasi leo mau e fie fie kele kasi. A o manatu ya te o tau te manatu le manuia. Nga le manuia. Le no whanga ngana inaisi. E wonga fo ya. Vila li, yere mi, ah. Ya al whaingata. Ole whaingata. Ole pepese maka ngaka e whaima yo kanka whaola inga. Ya la la vai. E kou tale le manuia langa ngau ngau ye ingai kanka nga, ah. O e mam lamar fam telanga tuspa ia whamina lato I loa e ma mau. Ma lato tau tino ai o te ngata ese mau mau I lanto I le lalolangi nei. O lato sa ili manauna watu. Ise nu, ise ai, ise malo o lona matai sau o Yesu Kiriso po o le tua soifua lea. Ngai loa la wali inga, ai mamau, declare loe kamai al fatu o tua na mea, ah, le mol mawele Roma, le tusila e pelu e sfulua, famtalaina e sfutasi, ah. Lau mele lisi o kangaka ngā aoka, le au tangata, e femele upu matangofi e, na feotia o faa tua tua, e uyang feoki ele iwa ayai angalako iloa, ai mamau le tufa le nganga, e na lanto fatu o tua matalitonu wai. Ale tiola femele apostolo Paulo e sitasi o faa malosi, ile kale shi kolose majole, makaukia, aisha, ole toto lena, fatanu ulena tafema ilungo sa, tau ole toto Yesu Kiriso, e maliu Yesu, wale wana fakamoa il polkalame laulangi, polkalame le tua, maile vavau yo, ole faa vavau, ae maliu Yesu I, ae au kuwa ole makaukia ole toto lena, wemele fam talanga tuspa ia, ole toto Yesu, ua faa mamainai mea oile langi, male lalolangi, eh, no te mafaufau fo I nga teimi, ah, ya, take le I malamalama, so soani yo le ngang o le tua ino wa, o ino teitam fa maamna, ma ino fo ino I tulanga. Fa pesoli, o la fuimela la koe fa mama haime o le langi, pe fa peo le langi pa ia. Pe fa peo o la yei, le fi o ile tue pa ia. No vinga nao me pa ia la yei. A la fuimela la koe fa mama le toto Yesu. Yeah, it's amazing, ah. Ya, nao na, fiso so soani ya tule nefisa, fitanga ila wali ianga, piche inga, ah. Ya alal tala tus payela wali nga veola ah ya ya faila almol mol tus paya ina wasala lu wa changa ta usala ina changa ta u malu no binga e ola wali ya ala wati klelo puna ka usala ina ya oye pule pe afi fina ngalo le tu a veola changa ta e pule tu e pe fa faima na tu tu ele le mena fo ya ile na fo ya pule a wao le tu E foi famtala tusila e peru, ah, por kalamele tua, ol kangaka, kasia leoki, ol meso, famasinonga. Ia ila voli ia le fioki. Ia pio vahenga nae fafita, ile loto ile tua. O ila le, aunga ila le, le toto le fai mai ha, fama maa inga ime, le langi ma le lalo langi. E pule awa ole tua, e a kalangol kuspa ia le mele, fama lam lamai paulo, ina uanga sala le lua ite nganta, ia pe prefer ya siko ingo akamu masawa ya, ah. Anga salai te ngata uma, ta'u anga salai, ta'u anga salai nei te ngata uma. Ya, na haula inale toto Yesu e whama male wali inga. Mea oile langi, male lalo langi. E ma ta'u tia le nā, sa mōle atinu pele, ole toto o Yesu Kiriso. Ole fatu ātoa le nāle tūspa ia ātoa. Na valo ia mai aile amatapa. Faftaya o tatu loto marfa maulalo sa moa. Eleise si me tue tau faupupoa yai, ya peo na e faafofonga o faaso hatu ma sosoani atu. Eleia ma sisi me tue tau faupupoa yai. Eleise si mea. Wa umani awa onga olfe ngayna tuai, a misi awa onga ili vau le tua ma Israelu, ma lia lava tatou sa moa, elemo tatou. A tono se tasi leo mafua ngai la ino whainga tauna ma la malama nisi. Ia ma oa ina a vea ma ia tulou. Ia ma o se ina iloa ma enisi. Ia vialeli ia ma pese ia o kaufa ma kaua inisi. Ah. Ia ole fia isela elu fu. Ole fia isela elu fu. Ele se isela elu. Ele aia ma se saa moa. Ia se wanda ngā lava e faa funga mai. Ia. Ole fa mau mau ngol ko wa inga yo o jo ole au a le au sa yuta e polau pingi sa pe polau pingi a binga ya langa le ngo ngo wa kwa ya na yo tu apo tu a tu a kwa ngo fo sa mo la langa ola ya sa mo nga ku ke lo ya vi ya le li lo binga la sa oila oila ko ko fo yo langa ole fa ka mo pul kala mbele tu fe ma ya a ko ve ko ma kan ko ku pu fo kamale a ya Wa wa yaku yai, wa makan koe faa, kamo el pul kalambele tuwa, especially to words, ile ifai unga pole unga me uma. Ya ona faa peatu leo oyo li selai. Ya fai e, ke ia le, nga avelo e ma mempo ngisio loku, vema ia langa lefa, merka kou loku oe, ngai faa ngau mai feo oe le, ke ia le faa pipi ia te oyo na mea. E ola wa yau tua ama tua au tua aile ele yese maalama na maanga inga mea. Se tu loa o na wa o se sei na ile tangata o mena. Ie mata ita I se sei na ile tangata a. O isa la elu yeile famtalanga na. E va vaya tua susu e tuale. Ya le puniole. Oh, ye fa malama ma. Va va ya kuyo. Ye fa pena fu shuta tu watnu. I believe if a pena fu shuta tu wa. Po fe la va lo ai pole inkia. Po ai la va le Afrika. E o wa ala la va o king of all. I'm from there. Oh, e la va le soifu ngale na. Ya pio le mele li li fo ye la o ngale na. O le soifua, o le tangata iso rā elu, e matau i le tua, e whamoe moa i le tua, o le tua na whaia mea umanoa, na mua i osi whea ngai ngā malo lātu ta maa, o ape rāmo. Lea e alaina mawalunga tuai i o lātu loto, i a lea fwoi tau tinoa. E susu e alfa malama ma koe vavai o, pe fwoi lao Samoa. E susu e ama e vavai, le isu kaku ka mai moku. Ah, e kia luma e whafka i le tua mai e, you know, ka kele ngā tia, ka kele mai e kalango o o Samo. Ah, you know. A lunga e se se ngala. Ngā ole mga ko Samo e le Samo. Ia ai, e se ilo marmele, nā leina. A wa wina fui ma, le lawe kouti ka ngaka kele o kaimi ma. Ma pese ma, ah. Vi aleli. E iwa me uma Samo le antunu pele. Ia, wana o Yesu ke rizo le talio, ne ime uma lava. Le se se awa o ngai tue tu, yei pifo na tau mafaye. E tue wha mana tu atu ia nisio e te lea me taunu wha malam lama fio swani I niso I fuo tatu te ngata Samoa ia leli a o manatu ia te otou te manatu luma nuia e lopuna le tua ia Israel ia wha leo le perfetana I remia ia Israel le lofa o le tua ia ai o le mea ua mautinoa ia o ia le ua wha kawa soinga Israel. O ia le ua faa tawa soina ma faa maaina loto o nisio Israelu to tele ila tau. Ona o lona lo fatu noa le ua o maiata tau nu ese.
1: Amen.
0: O le tua lava le faa, le ala inga faa pia Israelu. Al makau kia ia le pale mia Israelu la ia timingi. Ia wa la lava futfialu po le tua. E kalangoa kamangai le tua e aolo ia Yesu ngu ngu loa. La kukile kalkongwai. Ma kau kia ngal mea, ia ae whaafetai le tua, o le tua lai wha kaua soinga. O le mea fuinae vatuese fautuanga ia tatou ia lau whailotu ma lau tapuai. Ia tatou whaitete le manatu fui leo e ka ma fwaye whaia, kako ma fukanga ka kaloma, ma whaikou. Ah. Karl Sangas, whapitua mo isela elu ia liuliu ma ia whaolainga ma. Ia ae mamlamal kuspa ia kine ka kalo fape nga. I rada ka kalo whapenga mo Samoa, ia pupula ma kau Samoa. E si dia kumai ka kalo alofangia sio mantu malo, ilo na whainga malo, iyo na teitai, iyo na tangatanu, aisha kumu Samoa iloku. Ia e whaafkaile ripea whai wo, se se furupa sengen kangaka ua whaola inga mongi a. Al kumu kumu iyo kele loku. A si siva maima pepese maiko koe pa ulalo lako whasa. Hehe, kako kele pa lafua le tuani tanto me whai. Mhm. Praise the Lord, praise the Lord. You rather tato ye so sonyet tato ye telling no if I hear the talo mo is alive. Of course, Montua is right, Lut Talo. Tell her to spy ya when you tato fama lung or tato vama is right. I say, Melo Popolo, if I go fianga bacule to go a vesile la leolia, the low olive vowel of Fabi, I go Fabi, the low olive lelinga, so if one my yet. It is me finger tap. Awa wha maaina e le tua, ona wha fitai le tua, wa manatu mai a tantou Samoa. Awa laka kukifia isa la elu malikele o ngasu, ma nga ngau sama o se seinei tangata. Vya le lia, e defa pefo i kalia loe kakou le wha tanga. Na velo tatou ni isa la elu wha le nganga, la lava remain. Le tulanga o isa ra elu, o le nuu, o le tua. E fai kauli kusipaia ele, ele o... Ole mele ua joinai, ole e kalesia, lalo le lofatu noa, leo to yeise yutaya posi eleni, leo to yeise polonga posi saoloto. Ha? Watasi, ilalo ole lofatu noa. Ae leo le mangao e kasi, e awa oai, meo le fengenga tuwa yor pelto menga, sa paki se furu wai. Ia ae afayaku lola, alalan me ole valan ka unga fioki ka kouye soriyan mele malea ma ia langaleka kukeola ilalo le lofatu noa. A moa mai ngā iu wa mei mai lesi piko. A moa kua iu wa mei lesi piko. Ah. E le manuia le ngangana, o le ngangana le, that is, you know, ona o le vaitemi le leta la noel tusi le falinga, ah, lau tikaia, o le right of oppression. Mefu ngā fai ngofie, a fia mga kua ki alu ke loku I fea, e alu. Le lava iei le saolotonga ti alu ai, a mga awa e fia le koe loku, e kire loku. E pū, le au, a mga fai kala, le fai fai au, fai. o lo ye sa konga le ke maka maka ya sa mo nga sa lo konga en po wale me ya o mantu ama mawa ya ma le tu sa lo tonga la fa ya o sa lo tonga le tan lo tus pa ya o sa lo tonga ta tu tia o na ma lo fa o le lo fa mo mo ya tia i le tu ai o me o mo le na mo ya lo fa mai Mena le fa mtala le yoni le so alo faina fa mai fa fa fa mai fa mai ke alo fa ile tu ke lo vaia ai o ka ka o ka fa ke le alo fa ia na pe je ile le mena tuli stanga te ton fa mo mo alo fa ka ka le ai le le fa au nga o le fa tu le fa au na sa moa a le fa mau ngi lo alo fa ile tu ia e fa komi komi fo ile alo fa ka ka ke va ia ku ia ma lu ma fu ka pe ku ke lo ku pe ku ke ainga no matter who you are se ko la ku Ae le fa maoni lo walofa ile tua. Ia e palafu furka ku walofa I nisi lava kangaka wai lava I la chou. Tono ainga nuu alalafanga lotu. Pe a le fa maoni lo walofa ile tua. E ui lava ile tutusa lo tatu soi fua alofa ile tua male alofa ile tua na alofa mai. E makua vala e le kukusa. Ae ole finangalo le tua. Awa wina I tantu. E au lavono tantu walofa atu ile tua.
1: Amen.
0: Amen. Ilu itua alfenga inga tua I awa wina ilia. Le loto ato, le manatu ato, le balosi ato, and all that, Ya sao Yesu, ya wese le lofa leo koe. Koe auli fale le ima ye kawa fa, ye ime umanga a. Aleluya. Ya lofa ile tua, e ala ila mana iya o Yesu malona maliu. O le lofa foile o lea wa wina, ya po le fealfaninga. O le polo inga foule na, o le watu ina maina tu ila wa apostolo ya wa wina, ma le wasawa ya ya tatou. Ye le koe olaka kou sisi polo inga. Polo inga se fulu, polo inga fia, polo inga fengi tuai po, le tula fune se fulu. That is not for us, Samoa. That is not for us, le lotu. Po le tino keriso, po le kale si, e tango ta, le tau. It's not for us. Alleluia. Ye ka mo fai losko inga o paulo ye koe, keu keu mai fo, ya. O le alofa. Ye sa ulo le lisi, ya. Le mumurko ni te su tolu. Mai e pole alfa mai e inga u me alofa fa le nganga o lofa nga inga yo pe ai mai e fa ki nga kalinga se ua mio pe le usika ile upumongi wa le winga tonu no le alofa o le usitai e le fa ingo fie na tala no le changata ma fa pe you do love the Lord but at the same time e ke le usika ile upumongi e fa afa la se usia usia ua mio e fa komi komi la se kako ua mio e tu lo wa keika e fa fo ringa se tato ua mio Full Mali, that is the truth. Onisi, olele malamalama. Onisi, faya maliloa. Ole matauti ole tulanga. Ya ono le lavaya o ina tuspa ya. Ole right of a person. The tattoo vai take me lem kwa mafia fia me fulanga ki vai ya ya. Pe si dia kunga. La pui pui ya kanga ka fainga loku mai kale sia ma malako kai kai ma me fa penga. Ale angoli le mel nena na lenga tatu sa loto o le maliwo Yesu. E wasi ni aku ngau skaka ia li ilatu. Ya olala vai tala tu spaya falongo usi tai I tai tai fa le nganga o tai tai tu sa mo le upu o tai tai ma te tau ile tu o tai tai fo I kele polongai. Can I say that again? O kai kai I kele polongai o kai kai fo I le fa makau oi. Ya ole fainga tala na ole mea masani nuta faiale tala le fui lato ilafo nefi ya fi Samoa ole kele yu fai fiawe lengi fai fiawe mai le tua kukongo Samoa so kolo lotu faola inga lotu ele faola inga ole kwa kumua very sad to say very sad to know praise the Lord e makwa fisiringi alava and it's very you know it's impossible to say that you love the Lord I would lay sky loop. You puna let you will wow, let you laung way, let you are tangatale Tautinum fangaina, ele tua mo samo, yell apostolo filio polo. Really? The metalla tus by your familiar famalo, she o let two on a tap in a now. In a ear a vea um a fat tai tai, yoe a fat to tua ya yesu a amuli. Oi, eu yakul kamalo lena. Ele o Paulo sikali, ele I maliu Paulo muskangaka, ai ole awa onga, ole fatua tua, male atua tuanga, ole tali le ya Yesu kebiso, ya ngai alule ko anga faikaun, awa onga la apostolo la. Read throughout the Bible. e manatu foi fa pelo nga vinga lava me le ride nga nga paulo fa fela isi a wonga fa kaule ku spa ia fa molmole te mal nga me fa metala tu spa ia o le fina ngalo le tua na wai wai mai i ona fainga i sese i le teimi mo le teimi i sese a le teimi le nei lalo le lo fatu noa o le teimi o Yesu Keriso o le lava lata tu teolo i lalo le lo fatu noa le o Yesu Keriso ai o le teimi o le nganga pa ia le lava e fa nga o yoi lava a Wafio Yesu, ile langi pa wafio lo o wafio li tu tamtawa tama, fau tua mo leo pa ia, a ole nganga pa ia lewa fuai, fau tua mo na tangata ia soi fuwe lunga fungai, lelele ne. Ola male mauti noa. Ia leli. Na fwe mo ni mawina, Tusto singa paulo ilo natali fa la nganga o timo teo fema ia, ol mele tauna ia mtua manatuma ia mantua tangata. Por kalame le tua ia lave ina tangata uma, na maliu Yesu mo le lalolangi uma. Afe mai e maise le ainga o le faa tua tua, waiele e maise. Lo na winga, na maliu Yesu mo tangata soifua uma, aya ele salamo ma faa tua tua ia Yesu mo lo na maliu. Ia ngao ngai faa longo langa maliu Yesu mo kakou. Na na ela unga ina na epeze ai, e maliela, o le asese ela alfa vavau kakou keu iai. Tau tia tele. Tau tia tele, o te tala tonu foi limai tia. Malfa funganga Samoa. E rei la ngonga ka ngakalkau ki ngonga siko inga ngau paulua, kakale kaki. Vi ere li. Tau tino al tama aloa so le fai mai a voi. O me, o fea ngainga isi mea, belto menga o fea ngainga. O fea ngainga foi e leitu, a inga le foi e tiki lelko malo o yol sape ngia minga. O fea ngainga. E peru sa e peru. Oh, wow. Nguo isa la elu, E lal kula fomo o le farsayu, e fe meia lapisi. Lapisi uma menga. Alo faya Samoa, yo koe ka wawa mai lapisi. Ka weol ka ko malama lama Samoa. Ole ta ua ia, olo tato malama lama. E ma faya na e fa ngaina le mawa tuspa ia e kele malama lama kia kengsel maliwa Yesu. Eze se fam talanga e fa mausali e ma mautinoa, yes, Ya edenga osa kangilanga foya e ke fa funga masino la folo pulela uto la fofo nefia fa pea una osa tania vetanga te jeoli o ke imoka no edenga chae watile no tupule lo foya le tua mala no pu ala lo fa foya samo is sad to say haleluya a pea ka kanga osa kangia vea kanga ke jeoli but no wa ka kia nga mea Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. E lefi na ngalo ya fano se tase yo te ngata uba salamo. Te lema foyale to salo angai mai samo. Tatu te lema foyo. E yei la vole. E le ngato le lofo le tuo wangale le ilota loto ya le onusai foy. Ona ua ou mauti noa o le toa telo Samoa o le nau nau e au auna i le tua. O le toa telo tatu tangante e nau nau o le manantua le tua lai fai ai. Ia o lona whaingata. Ia o le maa ele ngā ai le te tau. O le tuia i o le malosi. Alu ai mamea. Alu ai molo ukaimi. Alu ai malko uainga. Alu ai mamea uma. Ia ai. Te leo malama lama. Ia o lo wa wa uina wha filongia le upa le tua. Ia whaingata le nā mea. Praise the Lord. Ma tu tele pe yo tele we fa filongia e piu ale upo le tua. E le te tau ma fai te fa popo ye se sia me sa mo. E pe ona fa fonga ye ele ma fai ona ngu ni pu kalami a. E le sa paki, e le se fulu ai, e le kula fonga se fulu, e le per komenga, e le pap ki songa. None of those. E la ve inga yoi. None of those if a pea ele fayonga onga ele alwe ele ole fafafau. Nothing. Wana o Yesu ale jali. Praise the Lord. Fafetaya ele tua. Pupula matal tama lole. A kau kingongi kangakao kangakao le tua. Sole. Enga alfa maulalo lota loto ma fafetaya ele tua ma fafetaya fa uwe ya. A wa uina ma. So sani mfapupula ina lota fo ile malam lamai. Tau sanga ubapai. Me se foi lo tolo tup tup wa mai totonu o le tino keriso. Ya o fa fonga foi nisho la uso lo la tu silofia. Ya ele un alo tol te talo uso la uso le ministry na o no ui mai el fa tanga le tu lo tanga ta fa ta wa le fu no ta wo le ngoa. Ya tatu lausa matua ya Max Rasmussen. Al me fui lembang ya kakika uwa. Ya elinga tia lava. Ah. Le auso foi yo ina ngalu lue fa tasi. Ya via leli. Ola una te talo mo tatu auso. Ona me alofa le nganga pa ia. It's a ki ngā, e kupu lava ki ngā fa le nganga ma le alofa kukongo le ministry. Le lava fai ama fa lo. Fai ama fa lo. Ala wa onga lava tasi lai, lai lo. Wai, ah. Brother, o uso a Geriso, o uso ia Yesu, ona me alofa le nganga pa ia. O le fa malama langa o ngai kakala sise kako, o le fai kukoa nga ngai, o so fai ia ia ngalwenga fai inga satani kukongi, le tatu a uso. O le tāua fōi nai fa fōnga Samoa, le ua fōi e le, e le fa pea kalungoa kui ni mea kaui mai, e un fa pele e, e nga ngai lalo, oh, le ai, lango le, o le fa mtalanga se tu lo Samoa, ngala vete fa fōnga, le o se tala ingo se lotu. O le tala inga, o le mawalungo, o le maliwa Yesu, a o fōi langa, lavla vea kuso se loku, o lo ilungo le fōnga, ele ele ngei fa mtalanga tu spai, o lo fanga nga naina, ele o la fatau waa. I am very sorry, let it be. I am usu foi ke le fi fi pe ke fai fai mai pe ke fe ku mai po la la ko ye le fi fi ya ya ki le ngou fi fusi ya ti oi a le ma foi ngou ngou tanga to le tala no atu tu sai ma le lofa tu no le tu I would love to face anybody if ye kala kala ngoa i le mka pula le po le tu ma le tu sio le kenese se yo le falinga fai fai au kai ka you name it la fai ya onga I would love to fi fa so le lofa le tu Fief so so ni atu. Vi eleri. Mana tu fonisi e o omla le tua te usia filemu of course ol pul kalamena le tua. A sila sila fo el savalinga o ya Yesu. E kime finga o ikanga ka ya ke ia e ol kime la o apostolo. It's the same thing. A ole fatu le tutun o le lo fatu no le tua ye fa mala mala mala no. Not in a way trying to justify ye se me o lo mana tu tanga te sao. But simply, and it's written accordingly. E kakaulanga kako wola e tu samale upulea, e tu samale melea. Ah, wa tato wone e famatala. Ye tele a meo loa wa oseine tato. Yo fo nisio temi e fitala Yesu amaidia. O tou ole ma lama lama. Ah, o tou ole ma simo le lalolangi nei. Ya paki paki a maa mengele si ele ifaola inga. Ya la ngofo ngofo ave ma lama lama ngai ku Yesu ifafolo wolanga. Ah, ya? O le upuna wa o Yesu le tapena ina, o le auso. E o, o la koui o le la avea ma maala malama, e susulua kwa ele maala malama. I e mafaa maala malama kwa ele lalo langi. Ah. E le, o le loko ka awa ke elma ya si nga mau o le o ka kwa ele maala malama, a ngai ku Yesu ifa folo wolanga. O ngai mea ngai faa le ilonga. Ah. O le fsoswani, faa fonga le ifa mwole awa teita. O le te leo le fsoswani leo te fsoswani toa le fsoswani mai o le nganga o le tua. Wana se wane fata waa. O le nei. Be very careful on the talentus, but you allow up with that one meter we know you allow up with Fasalina. You also saw it, Telela left so sunny Mosambo. Ni ye left you fear my mother special. Say, well, it's a mesole. Casu, my lunga, El Cocalanga, Gacaleri, pay a fiama, le Lucifia, or a loafer, I let to a home, and what you loaf for my, Malay loafer for Yasamo, Cagucil of a Kilco Salo, and like my. Amen. I feel feeling that you left it, Talia Peke Fai Upu my. Mai, you can say whatever you want to say. Ele word pul kalami. Ya lo fole tu ala fole timi bla mai tama ya ta icha pe mo geofa kasi ma lo makua. Ya, o kapenga le tu ni si foi ko le upumongi. E cha wala ngaina. They are already out there. Na ngai ai ko ki ki ai la ko. Compared to the population of Samoa. Re a ko se lima. Pasenge. O Samoa. Olo hola ile upumoni tengais. Can I say that again? Onole fengo fie yo na claim it to elo to Mr. Tutemi. Onole manatu le upol kevisiano. Ah. Fengo fie ya o kaku kana ka kevisiano o kaku kana ka kevisiano te tulo wa ele ma foi el kevisiano nga veo ile langi. O se ngona fa ngoi la so yan choka ile Tutemi. Yelo se meleanga la na nga identify ile to ile Tutemi. Ah. Tenga te safa penau na wono ile tu a ele va pela ole ngole na la veina yoi. Ala na fa ingo ai. Ai ole me u mochi noa. I can also say I'm not a Christian. Nothing wrong with that. E mo kwai sa loko mo li ori le loko I can say that as well. But one thing for sure, Samoa, I am a believer. Amen. Or Yesu Malona Maliu. I do believe in that. I am a believer. O me olo wa wina el tuspa ia malkenese e o ile falinga. So a true believer is different from what Christians. Ah, tengate wata u kanga kakejiango pe na fa fonga ele se meleanga pe a faila leo leke ole kusa melu poletua. E a fa pe nga keke ele upunga kejiango ya olko kele o kanga ka pe pe se kejiango se tulo la o imajeori. Can I say that again? Ko kele. Fenga cha. Na wa o Yesu lo na teimia pifeo ya isha la elu li tūlanga la yai. Ia ai ole whanua nuanga lo unu talan fai te toa monu eshe. Ia le la vai a kiri fo yanga. Ah, ia kalamo ye sa amoa. Ah. Ia fenga cha. Sa amoa le atunu bele. O Yesu le tali. O Yesu le tali. Ia le li. Fenga cha te li. Ah. Tēnā o lopo le al koe umi. I do follow ke follow up for young issue. I mishi le lungo al sui fuanga lea le lalo langi. Ia ma mea lo tutupu makamai e kuku mai kua. Ia ai faafitaia i le tua. O le me oli elota o loto mau faafitaia i le tua. O le pule a wawa o mea uma o le tua. Ai le mafaianga kupu se mea. Se ilo ngā ua whakangu e le tua ma vesela na e ka le shia. Yeleli na fa wi wotu na no datu taimi a le vina pe le fisa il fa so si si so le na bala mel vaya so le a pe ta vizini ngel si ki anga pe fa me wo pe wo ka wa ve mo ka pe pe ka u ke ke ke kel va mo ku so le si ai si ki le yela la mo ka wo li a fe fe o le a fa yo le ke la ka la ka ya yesu a yo si ki anga le la va ku e ka ko e i so fo nga fa le nga O leo wa fio Yesu tutono tangata leo salamomoni matalia Yesu. Ayele te metala noai paulo mafapeifu. Seu ke fialu se ima mafuka maia lenga. Piele yo o yai. Alo soifua nga fale nganga. You are already. Leo lo soifua Yesu tutono ya teoi mao ya po. O tato fuile tutono ya Yesu. O letau ave Yesu. Fema ya ola le temi mulmuli ya pia yo ya. Ona va ayai lea. Ma reveal lai ma apia ika kou. Oe uafatua tua moni ya Yesu keriso. Ele ole lokule ke vai ai. Ya pe la ko va kul mele ele ole lokule ka ko ke loku mai. From A to Z including us. Ta poinga fole ma tinga lu ai maua. Ole tanga tolilo, ole tanga tu sala mo moni mai le loto. Ma fa tu tu ya Yesu ma lono maliu ya ole kalisia moni le na len tua. Alanga la yefu vai ol mari. Lo po Yesu ele ole la yo ngfu a. E fi wala ka kou e fie shikairi, o le alau shikairi, sa mua le atunu bele, ka kou ke lepa la fua le tua, ini e tato upu mani fama talanga. Pe ke fai mai e a ma, pe ke fai yaku fua ya ma, e le hiti chou ka kou e pa la fua le tua. Ale mewa mautinoa, e iloa le lau yon na fua, a. Ale tangata lava yon le tua, e le kemi, ka kou ke, o le ka kou ke ola le kingo. E le teime, o mairu i tau mafita, ale mewa mautinoa. Ele vai vai ele o lote te aumla te aumla ile tua a e te fina fina o pea. E a michela o le ola e tu samale upu moni a leli. Praise the Lord. O le fainga tala e titi o le mea ia. O mau mai ale tuspa ia. La foi kasi I foi isi. E le momolko ni tole su lima a. Alualu lo tofa malo sin ngaluenga a leli ima le lea unua ina watoi loele se mefa lea ngalo tau tau tinga I leli. E so pepese e ka kousa amoa. Pepese e la fai lauma. Ya le fainga cha ole to chele yo sa mo tulo e se se fa va we ye pe ale salamo ma ko fa sa ole le kal ko ngom mal mal mal ma nga tu sa mo pole tu o ai wa na o yesu na fa sa terena de la ko la kule lis se fulu ai sa paki pel to menga pa petisonga ku la fomo se fulu none of those ta to ye fi wa wino ye mea ya tu lowa la awa o elesika waso elesika waso ah e pupula lo tato mata e fol teme pepe serte lo tato mo peje iwo so kongo kako fasa ingoa o yovo o yovo irai ah yovo nese and all of the above ah so le o e malam lama fam kalangal kuspa ia o le I tua tua mo le tumu lea o tuu ya Yesu keriso o le tumu ato to le tua le wo to tonu ya Yesu keriso The moment ke kali kongu mai kau gingo mai wongo ile tu ala tuya Yesu, you got everything. O Yesu Kiriso, o lo tatou amitonu, o lo tatou poto, o lo tatou paia, o lo tatou faolatanga. Everything Samoa. Alal me alina wa wina tatou ya ola fina finau pea. Si fafunga mai la fai wa tatou. O le lava tatou te tau wina le taua. O le taua e fale nganga ele se taua e fale chino. The question is, a fai wa umanga kawa Yesu le kawa ilungo le satau. Leo le alua afete usanga talu na faa taunu uma matiklea wa manu maloa ya Yesu e faa vavau. Lalal kaku, lalal me lalal, inga kukwe kawa fula nga kawa, kwe kawa winga le nga kawa pe a fai wa umanga tawa Yesu wa laufu ile yunga manu malo. So o lalal me lalal ne tatu tawina. Ya, so swani mo tatu, the reason is this, hallelujah. E kawa oe mao le tawa le fale nganga. E lua me kawa, momua. Ia vi ia le tua il soifua o yas uma. Your daily walk with the Lord. Lua. Ia avea ai oi mafamunianga mo tangata o leta waso malilo loa fale nganga. Can I say that again? Momua. Inga ia vi ia le tua ime uma tatu te faya. Awa mafayanga veka kumu kangaka walofungi olanga. Ia ai kele o kime. E fano noa al sisila mai tamai. Kako winga ma kako famkalanga ma kako mafofonga. Ole mena mwa ita uwe itangata fe maisha kaku wa vele tuwa mo tatu fili. Iyo tatu olanga mamana tunatungo itangata. Ale lofa tunoa ole tuwa ufasa oloto ay tatu. Ma waluma na ole lofa tunoa ole tuwa Samoa le antunu pele. Tatu te wawna ya wawna malfama ulalo. Ana lese unoo ia. Ya. Fenga kakaku. Fenga kawa ngay lua. Ole tawa na ole tatu titawina. O le tawa le tatou te urufale le malole langi. O le tua na tawina le tawa na. E fafunga lefa mormole. O le tawa le urufale o ile ola e fafavau po le malole tua. O Yesu na tawina. O matala le faitutua te urufale. No matter who you are. I le kulia se ye mo se mea peke a kamai peke a ulelei peke poko o whatever. Peke pae pae peke samasama peke ululi. E lo tangata o salamo ma fatua tua ya Yesu Kiriso. Then. Stand by. Olea, fa mau fa ilonga ina itato ile nganga pa ia ole tu ol fa mau fa ilonga na mole kalesia ol ole ilalo le lofa tu no ole sapaki ol fa mau fa ilonga na mo Israel ur game mose ki fa fo mega ko vie fie ka si sapaki ko fa ka le fa mole go read it again ole nganga pa ia ol fa mau fa ilonga mole chino ke biso ha ole sapaki ol fa mau fa ilonga na mo tangata Israelu, o ese Israelu. Ale ai, ia, so soma ilka kopiko. Awal fi Israelu margele, ngumi on mea male, ah. Ole fainga ta. Ya, la, forfono maali, ya si mele, ah. Olke lei al sini yasos kangaka fi eola, kausi ilku la fonga, ma kausi sapaki. Olke lei al sini ngi olka unga. Faya si hevi alupule, ola fo, kele songa la fore na upu. Ole te lei al sini ngi ya, ole fa'vavawe urfale ai. Ma fuwa siya. Fe meltala tu spa yelo se upotiti la uta puni la utusi. A fai ole ochi lei ungo l tengata na solia tu la fono. Moli ma wina to lua pol to tolu fe maila ia. E sidi atu le mamafa. Ole sala. Ole tengata. Ole ua soli la lo le tua. Ta ule pa yeina l toto na malingi. Upu fai fai le nganga ole lofa tu noa. Wa sidi aku nga hevi aku. Nga ilo le kula fongo manza paki le pepeche leka waso el kokelo kako. Olfa no noanga. Let me say this eh, fa umaka ko fiafi. Ole lo fa le atu lo wa wala nga claim ma ka ko ya ele nga tio upo le lava e manino lava a. Na eta to uso fo lo tapu ai mai fo le like to vai lo to shiele ma ko ka sa pa ki ma. Ka shi la so fi ko no de cha. I ma ta to fo le claim fo ka ko fo kan ka fa le ngale pa ki pa ki la so sa po le ale si so le pa ki pa ki. Here's the thing. Mo lo ma la ma anga fe so swani atu ya ta to. Ole mele tupu. Ele fie fie mai ka kouye, iko kongu le, iko kongu ale li ole, manatu e fao la inga. Pe le ai ele uko yola ka kouye lalol kula fongo, ol sa paki, ah, ka koulu usa oloko. Of course, uka kou sa oloko. Ale fano anuanga. Eke fai mai wai sa oloko. Ay olo sa paki. Ya, ngai fai mai lola, lehi lalang ol, melang ai kawanga fai, ah. E Yesu, Yesu ai mea umma. E nga ngao ale kupe mai, lehi lalang ai kawanga aves fulwa ia le tua. Really? Or if I fong a mai fai fiao. Can I say that again? e nga kako feku ya ile man fe lafo ai manatu va peta to ye e fe me kako ki le ola ila lol kula fo ngo manjapaki ale fo pepe se me kako yo me le ayo kako le le ole me fa no no ajamo o ta to ye manatu ma wa o me fa pe you guys are still on the same boat ola le va anga ko ke fo la fa ka sei pe ola ila lol sapaki po ole wa wingole se fulu wai le pepe se ke lo ku fa la inga E kukusa lelei al kou leo ska ka ia Yesu, malotou lea mana ia o Yesu malona maliu. Let me say that again, with a humble heart. E alofa ia te oe. Tusai male upo le tua. E kukusa lelei ia. E leo ska ila o kakou ia e fa peo ole ola sapaki. Ia a la fwe kausi, ma ola fwe mga kwe ola lkula fongo le olea. Ole tithing, ia matatou ia. Ele alui ya manga ona le ale sapaki e kukusa le leia. You guys are on the same boat. Ale salamo ya wangi e ka ufo ke fie ke le fie fie le tu va pe ale ngo kinga inga ko chi sapaki ngo kinga inga fo ye fama ngi se fuluai ale we fa fonga ne fie fie pa fa ke le fa fonga mo mo pe fa pe fe fo pe fa pe wa ole la va te fa fonga te lo po ale la va te lo toma te le fie uska ia ia. That is your choice. Ele ngungure upo le tua. Ele mfaifo yonga pala fuesta ngatale upo moni ya le tua. O Yesu le tali. Wana oia lava le tali. Wana oia. O lena maliu. Cha ua mio. Tonuina fuena. Maliu mo tangata soifua uma. Aina ila towe salamo. Mafa atua tua atu. Yate ia. Anglele ile tua faftai malo taimi fa. Wanoina onore tatu taimi. Fafta yatu le nofta talo, ila towa lo nofta talo mantua ni pul kalame. Leo se tala ingo se lotu, ale tala inga, malfa manatu, tango talo tatu tau Samoa, o Yesu le tali, o meu malava. Di ya leli, valuta si tolu fa oli maiva, valuta si tolu fa oli maiva, pole olu fitu ono fa fa, lu ota si fa, ya mfaina fso ta ima yai, pe amna miese fso soani, ya ufaista talo nefi afilo, matu utua fafta yi tele lava, foya. Fo ya le vi inga ila wa fio lo mate wa tua faftai tele nefi afi. Fa leo ma tau alanga la upu moni li soswani lo wanganga pa ia. Nga tia le fatau waa. Ona oni ya wauna e fatau waa. Soswani leo no lo wanganga tamai ma moli. Fa manatu e awao e fa matala e fa pupula ina mata. Ole to telo si o mate wa tunu o lo tau waso ma fa se se ine ngaluenga faya ina al bauduli. In Jesus name. Wana o Yesu Kristo na fa sa te ruina le tali o mea uu malawa. Si tia ya te oe marfa maulalo lo mātou atua. So se Samoa na fa fafonga le nefi afi. Au so se teimi fo e tue fa fafonga i so se Samoa. Lo fina alo alofa fa malmole fa tau nuwa ele o le loto le tangata. Si tiri o wala si tiri ese lo ulava alofa tunua. Awalava ma le loto le tangata. Si tiri o alofa si o mātou atunu pele o Samoa. Yona fainga malo, yona taitai, yona tangata anu utamani o matu ainga le chino ni woni e masani. Tau tu wavanolo walofa tunua, faa mole mole tama. Ta pena ina lau faa la tanga ala ila upu moni manu wa mawa le avanoa. Manu o ta ua le aso nei o le aso nei. Siti o alofa ele anua tama, faa mole mole lo matu watu. Le fainga lo ina lpulema le letio, o alofa e faa lo loa e meise fui tama lau faa la tanga. O nisi le faola ina tama. Lo matu watu ele se tali wana o ele tali. Yesu kebiso na fa sa tawi na lewa una male a inga lo tiute. Ua o lofa fa mole mole ele tu wa ulo ina ilanto. Fa manuia tu sa imolo wa lofa tu noa tama. Iti atu lo matu watu ele fa ngalo ina. Lo nuwa isa ra elu il te talo. La ue ka lesia na fa tawi na ilo toto Yesu iso se ngangana iso se lanu. Ue wa salamo moni ma fa tu watu atu ya te o Yesu kebiso. Si ti atu yu alofa le uso le ministry. Si ti atu eleo no yu alofa tamaa. So se Samoa na fafufonga o manatua fo ima tolta talo. Fa manuia o etu samla upu. So swani fapupula manta o nisi tamai leo malama lama. I loula wa fina ngalo alofa o maola fata waa. I maa uwa tamaa male fanao. It's an honor to serve you Lord. And to live for you under your grace. In your grace alone. Tu mawi atu oele vi inga. Nei maso uma. Faftai tele tama. Alelu wala pelo Yesu te talo wala faftai. Amene ma mene. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise your holy name.

Talofa o o waleni o se lichko inspector Samoa tursu lima tau sanga tau tua ma o restaurant fo imole wa ino lo mota fal sam fal fa ngaluenga fa peli pe ino vai vela ma o ngau fal au mai lo waleni o amo se lichko il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua

Talo Falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le Radio Samoa. Oh,

0: sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga max ila
1: senga o ka amilo e kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma oi so skoi nga mag ma pa kava a ole me piko sidi e nga le luoli makala lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si au nanga warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio samoa i nei fa abitoa tell your wins quotes q cards maisi vala no le tire world and auto limited ile no fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale pole lu fitu fa tolu lu lu o mo le fale inisinia

ia lo mana o e no wase fulu mana fitu le mata anele tula e ono faftai falalonga ale Enterprise Motor Group in Manukau mana Christian Savings alo awina joile porkalame ma alu ala tae hao radio Samoa na minute ala fapa o fore ala tae hao musika ala tae hao musika e fafifiei oe ele nei tae hao fo mala matanga rane vayasa fo wa tae tu yai fa malo se au fo lea tanu ule alo su juja manga arwenga ele o se long wiki enlea kakue fa mwane mwane hoko e fo I kakue inga arwenga a mana e pia fa avano maiso taimi ele tae kuata le fitu ole tae nei ole taimi ole tae hao pokalame Areto Oleola. Te pere mai sunga ya Master La Fire Copa le tato malu le tato fa ngangara la ya more ne fo ya sunga fo today in history tato ba vai bani mena tupu lasos fully mo uni ele telo to sago ba vai ona tai na fitu ele tao ne man fa poko tal fo le ngal pro pa tal fitu por kala me amata na o le tato wa sunga fo se bo bo tato ba vai po mai wana one on ne fo tai fo Wala wala nei tai au. Good morning, au tawa ni maa lorosi fua manu ia maa ngai ai o rungo le au wala. Ele ai mase vai ngau poloka re nei tai mani tau se vanga nā ku mewa ngai whenua pai tato ia sifo. Poloka ia rana vai ngam salu polito tere le vai ngai malanga mai oi Helensville. Whasoro mai ku mewa. Ia malanga mai a ngai mai taulanga ia a o faisi poloka re nā fui vai ngau. O rungo highways maa nei na ole vapa ia tu sama sama. Mato fwe na sama sama tu so alae a fwoi e bisi alae flowa. Ile pasimo ya papakura on ram fa solo mai takanini pa wana vanga city bound state highway 1 ko pisi like ke mala vale le lo se fulu a ta tole malanga mai le highway lo se fulu malanga mai le sifo pasimo le tano point se velia fa solo mai mount ruskol on hangam ma ngia ye flow le le a fe normal vale le lo suru a polo kana titi lam sa to tele la tolo o su a pu ela to ba le le ta help lo wana na wana nei ta out after vale ya ole tu ala lo lava man fa mana tu masani le tar bokalame ia va pena ona Fautouta leitato, vai a saunga ne mulehanga e tute mga ruega mata, ole nei fo'i hei vai aso.

Awala. Fafi fia kon chai wo lo se fur balai balo wat chai ne chula. Yo no malo fa che chale. E le chano la mai balo fa fong ne fo chai mo chai alpha chalo finisio ma wo mai char pa sa lo ngai lunga le FM 106.1 Samo. Ta to balis fa sa lo nai Samo ma le chasi ni mai to ba mo ya kilani. Ya ma le ma fo chai lunga le Facebook ma le YouTube ro Samo ne fo chai alpha. Ki ora from Tamaki Makaurau. Ma lo la versi fo mo ya. E le ne fo chai alpha to chele ta to pa angalo te ba ba to fa chasi mai. E le ne fo chai mo le chai alpha yo fa ta no fa tu yai tole fo si moti uso fa malo fa tai la fa fo mai oi men pone o pra te me per pone ke bon me fa ki ale fa ba be ape ha se se ngana ta ru tai mi chama a wong good morning malo fa tai fa tis mai ne fo tai fo caroline twala among the east ma fa fo mai malo fa tai ne fo tai fo si papa sabili male fa fo mai weary weary manuka ka ko piko ngi ya le le malo la versi fo mo ye le ne fo tai fo Bayaba Simone Talia, good morning. My Lord Chief Formulia, Ele, Nefo Itaya, Fafjail, Fantasimai, Tara Bukalame, Pira Parker and Labania, Collins Eter, good morning. My Lord Fafjail, Le Fantasimai, La Fatalo for my Oya Sausimai, or my Lord Chief, good morning. My Lord Lover Chief, Fafjail, Fantasimai, Ele, Nefo Itaya, Fo Roberta, Pele Masina, my Lord Chief Formulia. Fafatile fatasimale ne foi tai ao bonong e fu sis wa mal tai ao lo fatu fafatile fatasimale ne tai ao Rachel Sifong fa fong mai oi point England East Auckland fafatile fatasimale ne foi tai ao fo sa e tuanga tia tia good morning ma lo si fu fafatile fatasimale mal fatal fo mai ele por kala ne foi tai ao fo to tele na tata pa anga o tata pa futa longol Facebook mari YouTube ar radio sabo ya ai sel to tele tata lo fa fo alta silimba to tolo a moya kilani mo tu tro ayo tolo no malosi e fa pena fo le FM 106.1 sabo na lo fa tai na ka kangi lo ke fo ngi po mo tata le au kilani a ke no pe ai ke ipe na e a nga o solo me ia po tagil telefoni o le vale o no mo fitu ana po temi du sila o le sa fa lo mai ai e fa e mo mo le fa te te inga po le testing o le message fo le send atu e sibo defense e tangata umala vo New Zealand e fa lo atu ai e a fa temi fa lo fa fo se o le tatangi lao telefoni le na batu ana po e le o se me fo le le fa te iai o e wana o se fa te ta inga fo le le a te iwa o le teime a fia i New Zealand e ni fa lave fa fo se o le tua inga tatangi la le na e a fo i e te langona ina lao telefoni a po le a lavar kampangi ke ilke le fongi e tasi a le signal send le le civil defense a po e umba sa ke like mama wa umba i devices umba ko sa peke le spark po le 2 degrees po le a Vodafone la vala nga o senda le civil defense o signal po e uma lava ia mamau ke le fogi uma e ke le o le vaenga la le fayon es wi le town ia po le kakangi o kakangi la kakangi la ke fogi e ku sa le am ke fogi mar fia milion o kakare kongi si le fela telefon a ona pola ne fa le fa te ingale na so fa mo mo sa mo o meta to a fa pela le na mo wale le tele ia wala ngol tele vaenga fo le tele ni se fasili sa fasili ni si a mai pe fainga la ko a wonge o atu signal ya la to fasili no o le fa te inga tau na mo o mo la va telefoni te pole ala vale ko inga a device ela device send dal signal mo o mo la va a pa mai pe mai si fasili a pe ma fainga o wonge ya fiela tu telefoni le test of al tali no a telefoni uma ko ngi sile ma o mar signal a pa mai ni si fasili can I silence my silence alert ele fai no ele fai na fai ba nga uma can you make it nicer sound no e kasiala sound tu se uma la ba telefoni a fa pe ina ba wala of sile tele ale sile how did you get my number o telo of sile na
challenge of Sydney ya ya le civil defense pe fa pe ina mawela to phone ya phone number to tell changa tele send ya ila so all challenge of Sydney na for my don't worry we don't have your phone number the EMA phones via broadcast signal a target area umalaba e mafai on pick up in phone number uma so pola level telephone pe on tawo pola level company mal telephone ko inga device ya device ya or signal na e mau uma la va telephone uma il signal pe on ya mal chela si telephone a on po nasa batway ya le signal na al fate fate inga la na new sila mal termine nei in a ear make sure olae on board tanga ta uma ba ya mau tanga ta uma pe a te wo o se va inga o new sila in the fa va lave fa fosi a poni lo longa poni mafui e po alava metu e ono a fie New Zealand yo lo koinga signal la nga e mai receiver defense ina ia mau tanga te New Zealand ma ia le na fo ia a bala ia mata pena mai ta chowa o nei la America fata lo fatu malo le tino la la papa a so se vai nga America o nei le te va vai atu e te tau ona sai ni ile a fenga le peace talk ia pole file mo e le ba urban ma America talosia wala ngole for nga mai a signing nei no no inga la o ma wala mo te tala ia le ala va ale pole aba fo ile pole Strait of Hormuz le ta fio mal telo si va fo ile le olo ia ma swa a te man tola mele na na mele e ala langi ia te tala ina ia a freele o mai ba amari chua u kaunka e ola ngale chong chaswa u e pe ka ko ngi u sina fa pena fo sa mo ala fo la kaunka la ko foi ping singi e mtu lova pena so nei la anytime today e lau chi chi lot e ono sai ni ai le na fo ia fenga inga bo le va na u sa ni mal ko ma singo le ai le sai ngi a na tasi ala ba nga lau chi chi lo nga ia in e ono le ma fa ono sai ni le fenga inga le lau chi chi lot ona ole mana o America ya Israel ina ya awan e a toy fa bainan pomu fa si chawai o el banga le le ponona hespola na paua na banga lo chi chi lo chi wa afa pe ole a e pomu a isala e lui al banga le ponona fa mai la america ele fa na sai nil fengai a langa chawo no sta mai isara e lul mele man na e america ina ia sai nil fengai nga ia mal chulango ia ia ya oi run so fa bo mola tap ti chilo afa pe che wo ye ni li po ti la chama ile tu langa a ne ile so sa la sa ne america e ton sai ni ai ele e al fenga ngana na fo ile e pe on a ma wel tar po kala me ele ne fo itaya fo e a fo o ti chilo mo fo itaya wona po ile a stasio vaenga fa a fo ile le fa nga che fo lo tsa ite chil chilo ya lol pacifica olen fa winna mai e a onga fa format sorry ya ile tin a tonga a na fa winna mai e de ton wo fo e a onga fa format e mana ye olan tau tinonga na ofa tau mo to ye fo le lesen mana ye olan tau tinonga na fai a olan tau tinonga na fai e mo mo na fa tai ile tua ma fa tai ona ma tua and all the family ona la tole na ma fai ona fai ona au sia ia ia le tu langa o yai fo ia a lo na ia a pale mai as a junior doctor e tono ni sil e lau chi chilo e fa mo nga na maua e tu sa ia fo i e tu sa ma le a maulunga al pasene o al pasifika o le na fa wina mai ia ma maua la tu degree fa fo mai ina o mai ala to wa onga fa fo mai pion yai so ala ti ti lo ile tala a stainele o emily ne a ala na ia tala fa mai e mo mo fa aftai ilo na ainga ona ola to ia na tu fa chasele ngata ona matu ia fa pena fo ina yon tu nga ne fa ngar wen ia ma ba tu tu pe ia te ia and then she had to put aside the money ina if so swani lana onga le ala o pinelo na pale mai ma be o ia ma a junior doctor fainga luenga e middle more ita sina vanga tau wala wau titilo na ola ne tono South Auckland ia maala na ifa aftai wang fain toyo fuinatulo na soifua as a doctor
I Yeah, I have China Failava on all the Chupajasi on a matuamana, Yonatuangan, Yamal Natuanga, and the community as well. Ole Lanayananga Fafte, Foyle Male, Yamana, Fayain, Yabotiloa, Fapalina, my while Male, Alaina, to Alalo Tarbocalame, Taya Umalava, Famalosima to a Japena Nifana, Yawa, all on Fapalina, my Nifana, Yapela, Ole for Itamite Tongalato, as a junior doctor, Olewafa, Maina, Omoko Sanga. Osuele ya le ufa palaina ben fomai ya al fifia nga umanai le nga tora matu ai nga foifa pena ka ko uma bale ku wa ko a ole mena mana ye tele fa ai ya fa palaina bai ko na yalom fa na men ye ha wa fo ka chok chal sia tele lo la ko tele ma wo pena ye mani sio alo samo ya na fa palaina foim fa wina a ben fomai ni to sang aus ma de tongar na ma ne chele na ifo chau chinu ngala tai fa fa chau na po a ya onai ba ngar na pe onai yele ni fo chai ma la chang ni ba so cha chu yai choi lu se fur minu jolo jor cha le all e tu la a fitu le chau ba ni sa mo ni fo chai o fo ka ma ki la ma di li a le chau manu o le pepe a fa wa fa chang ni fo chai o fo fa tai fa tas ma le chai o ki ora

0: sauri mai mai alol ta to report le manu wala wala tuna tul ta ro kala me areto olola lam ta ngani foi vaya solo wala solo ngal lem sa ngal mo me o male se fa la love lu wala wala ne ba ngal ta ya fa solo polo ka ni se ba nga me se ta to lo malanga tu ne sa cha ngal chaula ngal kilani city bound or state highway 1 pasi mai dru ya ngal papakura ngal chakani ni face polo ka ne ba ngal ta ya fa face polo ka malanga mala vale le lo shuru a pauna ba ngal jo ba chu mu mai ne ba ngal ta ha wi se ba ngal wala wala lo solo ngal le wa ma ta na pc lo ngal wala ne ta ma ta of Tabale, yeah, the late Malo on site to Bawana, Savale Mulanga, Jutamaranga, Ole, Nepo, Italia, Foli, Portilonga, Walla, Falonga, Ale, ClickX.
1: Thank you for choosing ClickX.

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του.
2: Μάλλον σε επόμενη ώρα τσινού φαφτά είναι φάτες μέλη τσάνο που χλάμε την εφόη τσέμι όλη τσάνο όλα βαίγαλα τσάμα είναι μέλη τσάλο όλη τσάου τσάνο μα τσάμα η Σαμό βαβαιά τόλο ο αουαουα μαλάγγιλη μέλη τσάου Σαμό είναι η τσέμι όλη τσάνο λούσε φούλολο είναι μάφαν φάνολη η Σαμό είναι η βάγγα όλη τσάνο φόβοι όλη τσάου λέει τσάνο όλα φασόλων αουαουα όλη τσάου λάγγιλη λέει νησιο τσάμι Σε μια φορά είναι σε βάγκο σαν μου, επό, οι τίμου, ελε, ο βεβέλα, τελελε, εσά μου, επό, για του λόγου που βάλουν, λε, μαουλούν, ο βεβέλα, ελε, σόλου, σου φάλω, να μαουλάλω. Α, λέω, το μάου, πέρα μα, ενία, σου φούβα, στη τάση, όνο, σου τάφω, λέω, τάνο, ποκαλάμε, σαν μου, σου, ο τάνο, ρίτη, σαν μου, επία, μα να του λέω, τελελε, σε μέλο, του πισάμο, για μα, μα, του λάγα, λάτα, μαϊλ, βάγκα, λάβα, τάου, ο βαβά, του λάγα, online, του λάγα, ελ, τάου, σαν μου. I'm a tangle and a for yaso, yellow no for fatal of a 12 tarp clammy pang. Oh, well, I'm a maroon tie out or tarma for telling at only FM 106.1 is Samo. If I've been a for you on Facebook, money, YouTube, or Samo or tarma for tile, but I'm breaking Samo for Ben a for is Samo and entire. But all of them here, let's say form real. So, my talent out to New Zealand day. Fatal of a maroon, let's know so swang on a motor saute. Olo tato mafuta le nei taimele tae au fa solo in pa utimu e ma mafati munga niso taimi I le telo maanga Westport Sfulu ono maunga na malulu Sfulu luan maunga na malulu I wanakai fa solo in pa utimu I le solang le leile fia fia na nei Sfulu tolu maunga na malulu I timaru fa solo in pa utimu I le nei for yaso fa solo in na malulu telele e Queenstown Sfulu maunga na malulu le so pa ufo itimu Le nei for yaso lang le leile fia fia na nei Sfulu tolu maunga na malulu I omaru fa solo in pa utimu lang le leile fia fia na nei Nelson fa solo na awao pa utimu Mawatu le mafati munga le fafia na neis fulu ono marunga na malulu Kai koro alang le leile tawe pa utimu ni so taimis fulu fitu marunga na malulu Sfutasi marunga na malulu inwe kago Pa utimu lang le leile fafia na nei Malo sila titian savidi maisi sifo Ia monta to alalam papa ao inwe kago Grey mouth Masalo pa utimu mafati munga ni so taimis fulu lima marunga na malulu Ane nefo yaso blenem lang le leile tawe Sfulu fitu marunga na malulu Fasalo pa utimu Along the Lele Fafiana, Alexandra, Spurumarunga, and Malu Lu, the Needin, a Pautimu, Leso, Spurumarunga, and Malu Lu, Mala, I call a stetch, Malose for Maria. Good morning. Fasolon Pautimu, Bawatule, Nati Munga, Fafiana, Nay, Angimari Masavili, my two Fasolon, and myself, is Sifon, is retained on a tie on this for Liman Marunga, and Malu Lu, for Mawina Mokara stetch, and never yes. Ile motu matu le vava yatu kai taya pi tola vanu ngole motu matu kai taya sfulu vanu malu ngole malu lole soe langi le leile tau fasa lona awawa e niso taimi fata lofa le malo le tenu iso se vayangala lo mua lo tanto mafutai Wellingtone malo la vatu I fua manu ia fefele menga erwe kako wawori hurricanes awawa e pa o timu iniso vayanga mese la vani tu I matu o le haba fasa lona pa o timu le fefe ana nei marsavili e malosi mai matu fasa lona angi mai saute Ele fia fia na neis furono marunga na maruru fa moina mo le lambua mo ningtone Ele so oisi vai ngora motu I matu e fangare Langi le leile tawe awa o niso taimi se furu balu marunga na maruru Na neifo yaso tauranga fa sorona awa o e pao timu Se furu balu marunga na maruru Na neifo yaso se furu fara marunga na maruru I taupo Awa o pao timu ele so ele telo vai nga pei o roto rua Pasoran awa awa pa utimu ni so taimis fun fan marunga na malu lu or nefo yaso Palmerston North fun fitu marunga na malu lu Pasoran awa awa pa utimu ya so fun fitu marunga na malu lu New Plymouth awa awa pa utimu or nefo yaso nei pia lang de leili tau lu so fulu marunga na mafana fana Masterton lang de leili tau so fun fitu marunga na malu lu Levin Pasoran awa awa pa utimu ni so taimis fulu ono marunga na malu lu Tela bango Hastings lang de leili tau lu so fulu marunga na mafana fana le so lang de leili Gisborne so fulu marunga na malu lu makiri kiri doa hei le sifi awo The Federal Sifiri and Wayam, Fasson Awa, Pontimonish of Timing, Spurono, Marual Marulu, Mawina Mo, Kirikiri Rog, Ineso. Tama came a Kaurawa, Kilani no Fanga Fasal Longans, the Radio Sam, Mosi Furo, El Marulu, the Neva on the Tai Al, Pong Sap, Fafon and Eight Time on the Tai Al, Wing on the Tower to Mau on Awa, Pontimulang the Lane is your timing. Sfulu fitu marunga le marulu fa mawina mo au kilani le so tai au pe au dia awa o lang de leile tau sfulu ono marunga le marulu aswa tai au fa solo na awa o lang de leile so lulu fa pera fo na awa o lang de leile stofi mula sfo reile malesto na I awa o ia le aso sa
3: Música
2: famabonga umanao tuina mai la bai tau ni foi taimi all the time all the no ala lampapa au ni savai ngot kelope el manato lo morgele tau mo tau el ni first of all ta to lia sfulu ala tele tu la fitu lo pokalame manu ala tai out ready samo ne foi taimi ala tai out ni so pa ala tau pokalame fta am fana fatas mal ni foi taimi ala tai ma lo versi fo morgia se o vaya tu to samania uso lo pa tu fa fa tau pokalame tai out oh my brother le ya tau do sin pese uso o mal kaya ya le le fai fa le lo ka pa o mal uso lo mo ro la fatu nei tai au ia male to telefoni o pa angal tana pukala malo tana ma futa le nevango na tai au malo lava fatu simai ile nei foi tai au fo ngā male weekend ari kako seki kako le weekend malo to de koe fe fe se i fai semi final siang fa asolo le weekend a koe fe fe ia fo i ole World Cup langa le ke lenga le fa le pisa mai le World Cup o ka fiu e vai lungo le sky ele ngi pe ia ole TV1 ia ko kongi ia pe fasu faka la em be fasu li markau maka maka ili TV1 iyo me la nga wole ingi ka longa ilu nga alo titi lo antu le fo ita longa le fuka mongi ka yao oi ni ka rungi ka yao siya mongi ma kirago e po ili ngor ngia kungu iya ole afur nga wam kwa ipingi fa le siya mongi fiku ili tas ne ili tayao ayo ista longa lo titi lo antu iyai kata and to some Switzerland, Tassi, Brazil, Tassi, Morocco, Tassi, Haiti, Leai, Scotland, Tassi, Ascaria, Maelalo, Ascaria, so Eluala, Ko Aimano, ya Turkey, Onishina results. Yeah, both by Unga, the World Cup, or the soccer, Leolo Talimalo, Canada, ma Mexico, ma America, or to Nuna Toro de Talimalo, the World Cup, Okaudengi, Kalongo Saudungari, or Kako. Skyeri World Cup or Sokari. I mean, well, I'm going to go with fear. Semi-finals in a file weekend more Super Rugby. Manaya o awaye lua ni usila na mata maale tournament on former. Consistent ili tulango e lea ua I wanga final a awye lua si fima male Hurricanes. So the final I fai I Wellington ile fai ungan vasore nei ai o la una ti tilo mo la wa vai tu kura au ye mai ala mtanga ele ia ma consistency au ye la ti tilo e ma kwa ma ka kia ma na ya le wa I wa in a final au ye lua New Zealand Crusaders and Blues on and off la ti tilo or kai mia wa le ma lo kai mi wa le le fai inga ya la fulanga e ko fai fa de ya si fi Crusaders ya ko vo le Blues ya ma ela ko first half ya yo kill second half mana ela final mana el final le fai un vaso de Crusaders ma I mean Hurricanes ya mana Chiefs le la so au ma ta to mo tu I ma tu le la ping ya le final o se ba rugby ne fo to sang up to lo o ma super rugby on laulia lisel o black yellow tal jonunga o au fo ie lua to tele ia tamo le la fit fili mai ai I mean for wiki back line le le uma tamo ye ai masalo le blues a moanga singa ko fa pe ko limba a la ko kama piki lo peleki crusaders masalo por ngumbel fo nga a ko lu fa lima a highlanders masalo pe kasi pe lua al to tele tamo ta alo lo titilo ya bono peleki to sangare ne tele uma lo final fili mai lo peleki ya o tele e mai ai au ye lua si fima au le Hurricanes so I la wau naba pa imlau ti tilo ia a fai inga le Warriors e kuja le umango makabaka le kalonga le Blues mal Hurricanes au switch a kwe kumabaka wako mai fakasia le male Warriors madie e ki ako foi e oki foi le Warriors na ko kuja ki inga inga male Blues le lo e oki mai foi male Warriors e fai inga le madie le ia so ye yo me hanga o kalonga a ia o nisi nao vainga talonga ia pe ona fatanu I le fai umara na foi vayaso ya mana mana to manuia mai le fai ngon vaya sole lofa mana ngale le yon tai le langi mai ska kupki ma ngai yon ngai ya mai ska kupki ma ngai ya la sunga fu a fenga mafal ko nga ya ngafi fa ma mala jeti mai fa se polis a fa se polis ma ngai fu polis ma to ya pe ki o fa sa ko ko la sa ngir ka ya ya pe fa sa toast ya mala ko ko sa mo po la la ba la o ai ko ka ba ngale ba a fa fu sa su po si ma ngai ke le nga a ma na ya to na fa le ti ol tai help a di le ya nga fa ko ko ar ka ya ade leia foi a corde leia le borca ya ai o ka ko warnga se fu mon fitu tele to la fitu fa wo fa fi fiangor dai fa na Jerome Gray ole na ole ne morning.

pa fonga nei chai mo chai au chama nao ya chui mo kwai fai fungeo fika fai nga ka o te kai au fai nga mo exercise o te tai au mai hana so le mata ro tala mai sa mo na mata ro nei ba ya so

0: Limited. Le ai mau ai sos koi ngā mag ma pau kawar. A ole me piko sidi. E ngāle lua lima ka ala lua ia so le kokong.
1: Le Thai World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pau tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo sose itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo ia ina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, ma isi. Wala au lo le Thai World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pau ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mole fale ini sinia.
2: Ua taunu umailo reta ili fale, ile te au le tasi ili vave au.
3: Noleka, o fia sa e iai, o le ua kaale kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fale. Yenga efa mengi kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
4: Sa uye le fale mai malo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai lewa e e mai fo I.
3: Ngo vili fa akoru waku, mai sanga le kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ang efo imi skor nga evili mai lea. Ia ala wamo mwoy mwoy mangava siya ufaang au. Ia ala efo ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoyo mwoy mifo yao masingi faa mwoy mwoy kupe.
4: Faa mwoy mwole, yoe, faa maa ngalo mai yao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
2: Wa mavae ni maasina, sasa ili eloreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata una fasol solo manuia le aing o Loretta.
3: Ma lo lava Loretta, wo vai le swing ale le yo si o tato ainga. Fa time of atonga, ma le tongi no atato pili.
4: Fa the time of so so ani mai ma pu mai ma de lo fa o le tua. Wo ma wa le so so ani fa fo ai lo fa fita uli. O le ta alo I masini poka. Vele le ma pu mai o valu salau lo atase lo atase lo lo. O valu salau lua tasi lua tasi lua lua. I love you, husband.
5: Kone samoa mali tau tuwale le koi tai au ina ua lua se fulu. Mali valu le wate aile tulai valu. Awa lava ne ebese ama noa ke omi oime masini. Ave omi masini au kupe ae fa mua mua. Le vaenga tamaiti le tai.

Good morning.

0: Vive el lobo allí. ¡Hey, hey!
1: Talane maya cheroin silele so ta amun via. Ori un or suo suo ngal mali or to mari fai pole mo mo or greens il parmen ni sila fa na na efiso collins sa fa mo tuina de vasi to loai le sa fa i loai ma fu mai ile fa tuo so sa ma sa le ma fai on a fight we na le suo suo ngai se tulanga ma fa yai on a fa sa we na lo so i fu pa na fa pe va ve fa nga i na le masini fa te fa tu fa ve ai pole automated external defibrillator pole AET. E bana fali ai le tomat test wisho fa pito in Maliu Corona Janet Anderson. Fanana sa Maliu fa fo se ila se lusu test yo fe pari lo afi maru fo fa. A waya tu stof tulinga su atupe sa fa ma apopoina fa tongo fa tupenga mo so soari mo tomaiti. Le Child Fund. O le masini fa te fatu sa moa ile mesa yae mo fa o nga ya fanana. A eleo se masini. Sa aofi ai fo fo anga tapena pena mo le fa moe moe. I saw my fellow man at the same time of the found line up on Fadi Ayel Corona. I saw longer for the two of Anana, yeah, Vasafia Collins in Porcalam Saturday morning, a little Jody Silla. Although two more love, a math young out on Ainga, Malele Fia Fia to say Mala Wallace, a fat in one issue, so Engel to my tie, so if I be to him, my Fadi Ay Olenga, Senga, and Langa, may we love my fang a tear on the Wadi, my Lemerton Sayain. I sat in Alan Aloto. Ona ele a tole lusur fai tu la sa longo inai o ier fai unga aire falo tilina le li poti fai e Collins o le ti nga te luai o ila tau mala na vaenga sa amtu a inga lue ma losi mo le lutau sanga i ala tu tau sanga ma te mu fai e fai loa le mea moni sa tupu mai ile aso sa la ngona lo nati nati mu te mu fai na te mao se tali mo le li poti umi ma lona fa lo ngona fo isa iai o le longo le ilona ainga aile i fai li esono manatu ilo mingam fasa la langa. E la ngona lo na loto maf tie winga ile vaenga ngā sesenga, o na ile lava se temi sa tu nā tu lona ainga ngā sesei fam talanga a ile whalau te leina. Whare e Collins olo ia lava ile tero fsile winga ile teriatu ile temi sa palasi elon to lua. I se whare teinga, o se fō mai sa alu ilana ngā ruenga ile temi matawa tua ile me utupu, matamu faya ilo e fsosani ia whanana. Ma watawa nā tua ia teia, ile eise tu langa ni tāpena pelanga tāra whena ngā isa iain, mo sei tu aing of famoi moi. O ne umero pangata ta maata e turi fasala ngai faripui pui o yari famoi moi au sia leon sutol pasene. Ile isi futeu sanga tu luai fasala ngama mafo la fasala ai soli tu la fondoni ngaui. O lea foi numera pa fa tusa tsa tu li sitanga tosfulu limpasene sa valo ia ile afa inga ato pangata yaim. O le tūlāfono te te o teo suri ngā tūlāfono Poli Crimes Amendment Bill, wa tuai nā tuai nei le komiti filifiliare pāle mene aere pāseina, e ave ma tūlāfono tā mau, wa whāwaina e se tūlāfono fōu mori ngoi, e whaia le se, se winga o le whāsau tūlāfono, wha o lima mare a mi o le tau pulea. O le lipoti wha le teo sanga le vai iluma na matanga ruenga o whāma sinonga, sa whāma tuina le sfroile. Sa tāwa e tō te le atu le tū pāo tina ma tamā tai o le alokaina e tū sāi male tāru sanga o le tū lafana fōu mō le si tia o whāsalanga mō ngāi. Tāwa e, o i eiru whāmu e mōi o le whaito wāfo e tina ma tamā tai wharipuipui o le aosa māwalunga. Ma i le varusalau tōs fluiwa i afe puare o tōsana dēn. I le afe tōsalau fits furu iai uni o le luafe tōs furuono. E whato a whao ngāina le tū lafono pe a whai o le tāwase me tō tino ngāi e luafe tā la malaloani. Ma fastala ina ilo tu lava ilo teu sanga ilo fari pui pui. Wadi ya lili minsta o whaamas nonga Paul Coachmith. O ia fua fua nga whaana tawa le matanga ruang o whai loa le ngaru lua le malo mo le fo ia. O mea fai ngō fia le tula fono ma whaatonunga. Ma ia mauti noa le whaalo ngona saunga le muu o tanga tani sila. Ai o tāma mau ele te mai taisu iso upo fari pui pui ale pātia le leipa Dr. Tracy McLellan. O le whaatupula ia o tanga te aloka ina taunga tātere. Toi le saunga le muu ai New Zealand. Ma i sori tō la whono. O scientisti whāpito o whātu i tonu na matanga luanga o soi fua mārolo i nani sila, wa lātu whāria, wa vāo ia i lātu wa rifālābrum tonga, e tūsama le lātu te te, i swinga i le awala e whātu pei tonga fitinga o le maisuka. I lungo le lātu o penga o whāmatalanga, lo tārasanga i rifālābrum tonga e whātu pei, ma sa palaia vai lā o soi fua mārolo i nani le whāmek. I se suinga i ngase ngase e whātu peina tō fitinga o lātou mai suka i vaila au o le impact lefilosin, dulac lutide, ma le lirac lutide. If you ain't follow till in or south, you ain't even la out to win a lay, it lalor five sing on a yepole threshold, or two long alamatia, a yer fa my fatum. But you have a set to tonga, and my fellow south here, if I la out with a vile, illumo to aing or tenata no to punga my yepole ethnicity based eligibility criteria. Wo fa vasenga nai o se swinga o le ava yele lusu to wafe o te le twatinga te te sanga rei tasi e sa fie ni to fkinga re tonu le mo te sanga la bitai wo fa te ke yele vainga nga fa mo to fkinga fa tu pore cardiac network ina mo tanga we nga so fo malo loina e be na la tu fali ai o fa mauninga o fa loai o te te mauri ma le pasifika e te le ato na la matia de mechuka e tu salava pe o le ali tu langa o yele la tu tama ai nga maua ma le ola manui ai ai Sharonga el tama tai tai fono or so say it the cardiac society Martin Stiles in a porcala mele midday report to late on skill is for ile or to langa na e ye pa fa ye to play ala or e pe on ye fa chino ngar so fo maro lo inel termine ai ola atele atu benefit ma o pa to lo ia ye to fkinga tan tele sila e bi do sila to na la matier fa mai suka fa pe mala ve la ve or fa mai o Stiles o lo avia fo mai mai ngore cardiac network le grupo tonga fa pito mari soi fu maro ni nani sila ba eta wai o ya ila toni fa mo mo ma lo se ta mo yai o le ma volungo pene fitio soi fu maro lo ine mo i tu pe ia fa alu ile te ula ia le o tanga te ma oni mari pas fika inu sila mo ni vai la au tonga ta mo ton fting or suka ai se tu langa fo e fa fa inga tai o le fa lia le soi fu maro ni nani sila e te lia ile cardiac network e fa to ai sila tu tar sanga ni swinga A elema fai una la tu te ena ile ave sele ya o tu tuunga e ma fai ele sao fie nei tong fkinga vai la awe fa vai ilungo i tu aingo tangata nu o tu punga ba yain. Fali Stiles e te wawo over tele fa liwina na matanga ruanga o soi fuo malo loina o fa sino mangar ka peneta. O tangata ilongo lango a ya te tau o fa fa firim fa fa tama wala tu fa lia ile malo lo se ilongo lava o tau fieri tu la fono te fa ofi e fa ma oti ali te maitai maleli. O ila tosa fa maupo poina li te o ilu ai o li te e fa maninonga po li defy definition. Ta ala to fa usi ngaina. E tisa mara sfulu afi tanga te re tonu o taulanga esi o ni sila. Sa sa mali te e le sto na e te enai. Li te umafai ngane pa tia le New Zealand first. E fa manino ele itu pa o tamak tai uma o tanga tamar tua sa fa nana umai o tamak ta. Mari uma o tanga tamar tua sa fa nana umai o li I. Or it will have no legislation, definitions of woman and man, amendment bill. So I pass here on fight to go more par men and mass no mobile. But what to tell a name, motal sang I fight, yes, yeah, real so lure mass no for you lying. Or it's terrifying what of answers have my boy and clue putting at the K. I'll feel my queer endurance, defiance, rainbow action, tamaki, and utopia. Is if I'm telling about fantasies, I'll have to fight the Ole antu la fono wo solo ya iva fa fine fa fa tamam tengata. Ese es ola tu fa lungo no fa lungo ali. Ola tu fina wai. Ele ese benefite ma wa maya ir fa manino si tu ai ngo tengata mo la tu fa lungo no fa lungo ali. Ese tu la fono. Ai paule me ore fa salainai o tengata. O mai alavan tau fa tau varina. Ole tu la fono sa lang lungo ina to ma te fai pulo ni New Zealand first at Cheney McCroft. Ile la tu te tai ava vasa ma na yo Winston Peters ai fa ingo ai. Ilungo o wala so te ingalau tele restaurant ya nei tangata te te o ni tangata ile a o ina fa mawo lunga ma fa mawo lunga ma ye ta wai o le tula fono o le pui pui a leo le a yao to ma ta imakeine lo la tu saolo tonga ma le saonga le mu ta longa o au si era o la kapia le harrigans ilu suenga champino le tamir sanga le super kapi ba fika le nei tu sanga I se ta alo sa matua I sasa ina le blues limusul fitu lusu tasi Wellingtoni Ole amo ole harrigans e se la tu langa le leo ona au ta poi ona la talimano a talimalo ne le chiefs mo su nga champini le pole stone ai ole mate ina telo le ta alo le harrigans at afalon a lua sa tinde ye le lui tau mo le blues e bono sa ye te mi sa tilu tilu e stu langa fa te ia ile la tu ta alo le ta mrisanga e le fa to ia le ole awore mo fnuo ile afa mo mo ile faima le peki le leo le fa salongo le la tu ta alo E tāle afatame so iwa ai ole Harrigans e sur fare blues. Ai le afolo na lua, sa sui e lore ki ole ta alo le Harrigans. Ma sasa ina ila umusi atu ina osa so osko e lua ila amatango le afolo na lua. Ale latu afa ya Cam Roycard, ma le wingi ya Charles Mopi. Ma au si ole Harrigans ila sila wa skoa moni tu sanga. Se au mua mua lor supa la kapiwa au si ole te lo skoa. Ele ungo le ta alonga iwa skoa le Harrigans. le tolu le Blues. Ai le Boris Vraila, ia e se foi le tua ingo ta alo sa fa tino le Chiefs. Ia fo mo mo sa la tu mo tua te puni ane fai tua mo le Crusaders. I le ta alo le tasi le tongi mau ane minu te tasi. I na o ta le maro longo fast fulua ai. I le lima ale un si ane i Wellington. I le mai ai o le ta longa se fulua ai le Crusaders. Fast fulua le Chiefs. O tamata alo le kapia le Maroons ya Queenslandia la tu langa longo ina le la tu pou ya tino fa suo mo le ui i so se awa la lava la te mafai o no le maliu o lonto ma o fereti fa suo mo le ui sa maliu le va suo mo vai ma i se vai te mi umi o te wivi mare ngase ngase orka nesa malo na te liin o lo ia i lava ino na inga Queenslandia a o fele le yane le Maroons i mele pone las forele ta pen pen ai mori ta alonga lona lua le ta amarisanga fa stete ili malaya le MCG ile pole so lulu le vaso name faso mara we fast food one on ta alo mo Queensland ile ta am san fastete sa ya longer for ya onga Billy Slater and now no love I we ya tule alo ta alo fali Harry Grant le huka Queenslandi o se tell me to in fine ta love ya ila to ma falo ngono fa no no ai wala tu langolo ngoina tino mo lona inga o Grant ta alo mo fo ma tino le our coast ma tell me au ya merpone sa ya fali Freddy o si tangata e malo si tele lana nga longango mo Queenslandi e bina fatu si atinu malai li tero ta longano na tali ia tino o le vastarwai a tinga aina lon te masa a talano ai tino le nau nau e te alomo lon te mama faro longia li ngō le ainga o fereti sa malangatu i Australia mai Samoa a o televou ma te alo i ta longa au mau lalo e kalapo le Sydney Roosters a ili fasi e atu i Kimby ma amtai loa lona ainga talano na yaso. Mau oile nganga fa mau lalo, ma imanu ia lo waso.

0: talan e mai a te roini silele. So, ta e amanuia. Ori unga le suasuenga le maliu, ole te mari fai pule mua mua ole Greens, il pare menio ni sila whanana e Fisher Collins. Sa whamatuina le vasi toluai, le sa whai luai mafu mai ile fatuoso. Sa masa le ima fai on a fai winai, le suasuenga se tulanga ima fai yai. On a fai sa wina lona soi fua, pe ana fai pe vave fai unga ina le masini fai te fatu fai avea I pole automated external defibrillator, pole AET, E bena whaari ai li tamak te aisua sua whapitoi Maliu Corona Janet Anderson. Whanana sa Maliu whafose ila sa rusu tasi o February lo afe maru fulfa. Au awai atu stauf tulinga sua tupe sa wha maapapoina le wha aptong o wha tupenga mo so sari mo tamaiti. The Child Fund. O le masini wha te fatu sa maua ila me sa iai ma wha o ngā ia whanana. A e leo se masini sa aofi ai fuafuanga tāpena pena mo le wha moe moe. E sa ma fai lawa na ave sea mai ma vave whao ngā ina e piona whaari ai ele corona. E sa longa ni wharitua whana na ia vasa fia Collins il porokalame le Saturday morning a le rei jori sila. O lo tū maula vale maath tia ngaulo na inga ma le le fia fia tu sai ma le awala sa wha tino ali su enga le tamaitai. Su su e whapitoa ma ia whaari ai o leanga se senga e anga leanga ma e ui lawa e whanga e tia o na wali li maile mea tonu sa iain. E sa ti ngālo na loto. O nei le a tō le lusur fai tū la sa longo I nai, o ia re fai unga ai re fai lau te lina le li poti. Fai Collins, o le ti ngā te ruai, o I la tau malana vāenga sa amatua I ngā rue mā losi mo le lua tau sanga, I a la tū tāl sanga ma tamu fai, e fai loa le mea moni sa tupu mai I le aso. Sa la ngona lo nati nati mu tamu fai na te mawase tali mo le li poti umi, ma lona fai lo ngona fai sa iai, o le longo le ilona ainga ai le I fai lia sona manatu ilo mingam fasa la langa. E la ngona lo na loto maafkie winga I le vayanga na ngase senga, o na ele lava se temi sa tu na tu lo na ainga I ngase se ai faa mtalanga a ele faa lau telina. Fari e Collins olo I ai lava I le tero vsile winga I le teriatu le temi sa palasi e lon to lua. I se faa te teinga, o se fua mai sa alu ilana ngā ruenga I le temi matawa tua I le meo tupu, matawa mwfai e ilo e fsosani I a faa na naam. Ma o tawa na tua I a teia, e le eise tūlanga ni tāpena pelanga tāla whena ngā isa I ai, mō sei tu a ingo wha mwe mwe. O ne umero pāngata ta maata e turi whāsalanga I whare pui pui o yari wha mwe mwe au sia leon sūtol pasene. I le ise fulteu sanga te luai whāsalanga ma mawhore a whāsalai soli tu la fondo ni ngaui. O lea fwai numera pa a wha tūsa ki sa turi si tanga tosfulu lim pasene sa valo ia I lea fwa inga a tō pāngata iaim. O le tū la fono te teo teo sori ngā tū la fono poli crimes amendment bill, wa tū I nā tū I nei le komiti filifilia de pāle mene ai de pāsena, e ave ma tū la fono tā mau, wa whāwa ina I se tū la fono fōu mori ngoi, e whai ale I se winga o le whāsa o tū la fono, wha o lima mare a mi o le tāu pulea. O le li poti wha le teo sanga le wā I luma na matanga ruenga o wha masinonga, sa wha matū ina le sfroile. Sa tāwa e tō te le atu le I tū pāti nā mata mātai o le aloka ina e tū sāi male tāru sanga o le tū lafana fōu mō re si I tia o whāsalanga mō re ngoi. Tāwa e, wai e rewha mwe mwe o le whaito wāwha o tina mata mātai whare pui pui o le aosa māwalunga. Mai le varu salau tōs fruiwa I awhē puare o tō sanga dēn. I le awhē tōs salau fīs furu iai uni o le luawhē tōs furuono. E whato awha o ngā ina le tū lafono pe awha I o le tāwase me tō tino ngoi e luawhē tā la malaloani. Ma whaas talai nei leo tu lawa I le lo teo sanga I whare pui pui. Whaari a lele minsta o whaamas nonga Paul Coatsmith, o ia fuafuanga whaana tau ale matanga ruang o whaero ale ngāru lua le malo mo le fō ia, o mea whai ngō fia le tūla whono ma whaatononga, ma ia mauti noa le whaalo ngona saunga le mū o tanga tani sila. Ai o tā ma mau ele tamai ta isu iso upo whare pui pui a le pātia le leipa Dr. Tracy McLellan, o le wha tūpula I o tanga te aloka I na taunga tātere. Toi le saunga le mua New Zealand, mai sori tō la whono. O scientisti whapito o whatu I tonu na matanga luanga o soi fua maroloi na New Zealand, o lātou whāria, wa vāo ia I lātou o le whālābrum tonga, e tūsama le lātou te te, I swinga I le awala e whātu pei tonga whitinga o le mai suka. I lunga o le lātou o penga o whāmatalanga, lo tālsanga ai le whālābrum tonga e whātu pea, ma sa palaia vai la au soi fua maroloi na le whāmek, I se suinga I ngase ngase e whātu peina tōngu whitinga o lātou mai suka I vaila au o le impact lefilosin, dulac lutide, ma le lirac lutide. E au fiai mara whālau te leino le sāu fiai nei vaila au I le tuina lea I lalo le whāwse ngana I epo le threshold o le tūlanga la matia e ia le whā mai whātu. Ma I ave se tu tonga, e ma whaona sāu fiai vaila au e whā vai lea ilungo I tu ai ngon tengata anu tupunga mai ai pol ethnicity based eligibility criteria. Wa fava senga I nai o se swinga o le ava a yele lusu tu wafe o te ele tuai tengate teo sanga rei tasi e sao fie ini tuong fkinga re tonu le ima tu sanga. Abitai! Wa fateo ke yele mai ngai ngafa ma tuong fkinga o fatu po le cardiac network ili matanga alwe ngare soi fuma aloloina. Beona la tu fali ai o fa mauninga o fa aloai o tenga mauri ma le pasika e tele ato na la matia de mai suka e tu salava pe o le ali tulanga o yei la tu tamau ai ngamaua ma le ola manuia yai. Sharon Wail Tamatai Tefono, or Society of the Cardiac Society, Martin Stiles, in the Porcalamel Midday Report, to late on his killer as Freile, or the two Langalina, a Yapa Fire to Playala, or a Pione Yafatinong, so if for Marolina, tell me name. I will tell you to benefit the Mawa Patula ear, you don't sting at Natalusilla, a bit of Siliaton on a material for my Suka Fape Malavella, there for mine. Or Stiles, or of your four in Malavang or a cardiac network. Le grupo tanga fa pito ma soi fu malo nani sila ba ya tawai o ya ila toni fa ma mongo malo se ta mo yai o le ma volungo pen fitio soi fu malo lo ine moa e tu pe ia fa alu ile tau la ia le tanga te mauni ma pas fi ga ni sila mo ni vai la au tau ta mo ton fting or suka a se tu langa fo e fa fa ina tai o fa lia le soi fu malo nani sila e talia ile cardiac network e fa to ai sila tu tar sanga ni swinga A ele mafai una latu te ena ila veselea o tu tuunga e mafai ele sao fia nei tong fkinga vai la awe fa vai ilungo I tu aingo tangata anu o tupunga ba yain. Fali Stiles e te wawa over tele fa liwina na matanga ruengar soi fua malo loina o fa sinomanga ar kapeneta. O tangata e longolango a ya te tau o fa fa firim fa fa tamma wala tu fa lia ele malo lo se longolava o tau fieri tu la fono teo fa ofi e fa ma oti ele te matai maleliin. Oila tosa fa mau poina di te wo ilo ai ori te fa mani nonga po di defy definition ta la to fa singaina e tu sa mars fulu a fit nga te tono taulanga is es oni sila sa sa mar di te le stona e te nai li to mo fainga na parti le New Zealand first e fa mani no ele tu pa to ma tai uma o tinga te mar tu sa fa na na mai o te ma ta mari uma o tinga te mar tu sa fa na na mai oli Or it will have funnel legislation, definitions of woman and man, amendment bill. Sa pasil on faitunga momot par men and masino mavai. Ma what to tell a name, motal sang I fai yase yao, real salur masino for you. Lying. Or let the terrifying of answers have fat ma boin and clupot not the K, alfie mari queer endurance, defiance, rainbow action tamagi, and utopia. Is if I'm telling about fantasies a la to fariai. Ole antu la fono wo solo ya fa fa fine fa fa tamam tengata e solo tu fa lo ngono fa lo mali la tu fino wai e le je benefite mo ma ya ir fa manino si tu ai ngono tengata mo la tu fa lo ngono fa ngari e se tu la fono ai paule me ore fa sala ina yo tengata o mai ala vono tau fa tau varina ole tu la fono sa lang lo ina to ma te fa pulo ni New Zealand first at Cheney McCroft ile la tu ta ya va vasama na yo Winston Peters ai fa ngoi Ilungo o wala so te ingalau tele restona ya nei tangata te te o ni tangata ele a o ina faa mao lunga ma faa mao lunga ma ya ta uai o le tula fono o le pui pui a leo le a yao ta maa ta imateine lo la tu saolo tonga ma le saonga le muu ta alonga wa ausia rau la kapia le harigensi le suenga shampino le ta amele sanga le super kabiba fika le neitul sanga isi ta alo sa matua isasa ina ele blues lima sulfitu lusu tasi wellingtoni Ola amo le harigensi e se la tu langa le leo ona au ta poi ona la talimalo ne le chiefs morsu nga champini le pole stone ai ole mate ina telo le ta alo le harigensi le afalo na lua sa tinde ye le lui tau mole blues e pono sa ye te mi sa tilu tilu e stulanga fate ia ile la tu ta alo le ta mrisanga e le fafto ia le ole awo le mofanua ile afamo moa ile faima le peki le leo le fasolongo le la tu ta alo E tāle a fatemi o suiva ai le Harrigans e surfare blues. Ai le afolo na lua, sa sui e lore kio le tā alo le Harrigans, ma sasa I nai le au musi atu ina o sa soa skoe lua le amatanga le afolo na lua, ale la tu afa ya Cam Roycard, ma le wingi ya Josh Morby, ma au si le Harrigans I le sila o skoa mo le tu sanga, se au mua mua le supa la kapiwa au si le te le skoa. E le ungo le tā longa iwa skoa le Harrigans, le tōlua le blues. I report us for Ireland. Yeah, it's a 42 I'm going to tell us about Tino the Chiefs. Yeah, for Momosa, I'll have to put you on the fire. You talk about the Crusaders. I'll tell you the Tassi, the Tongi, Moa, the Minute Tassi. na o tāra marolongo fast fulua ai, ili lima ale ongsi iane I Wellington. Ili mai ai o le tālonga, se fululua ai o le Crusaders, fast forever le Chiefs. O tamata alo le rakapia le Maroons ya Queenslandia, lato langalongoina le lato pou, ya tino fast suama le aui, iso se awala lava I lato te mafaya ono le maliwa lon tama. O fereti fast suama le aui sa maliwa le vasoma vai, mai se vai temi umi o tau wivi mare ngase ngase o ka nesa malo nga talii, o loo yei lava ilo na ainga Queenslandia, a fele le yane, le Maroons I mele pone las forele ta penpenai, mo le ta alonga lona lua, le ta amarisanga fast tete, ili maraya le MCG, ile pole so lulu le vaso nei faso mara we fast food one on talo mo coincila ni le ta mo san fastete sa ya longo fa ya onga billy slater and now no love I awe ya tu le almo ta alo fa ya harry grant le huka coincila ni o si tei me to in fine ta love ya ila to mo fa lo ngono fa no no ai wala tu lango lo ngoi na chino mo lo na inga o grant ta ta alo mo mo fo matino le awe ko coast mo le tei me awe me pone ta ya fa ya fretti O si tanga te malo si te le lana nga longango mo Queenslandi. E bina fatis ia tunu malai li tero ta longano na tali ia tino. O le vastalwai, a tinga aina lon te masa a talano ai tino le nau nau te alomo lon te mama faro longia li ngole a inga. O fretti sa malangatu I Australia mai sa moa a o televou mo te alo I talonga au mau lalo I kalapo Sydney Roosters. A ere fasi ea tu I kimbi ma amtai loa lona a inga talanao ne yaso. Maua oile a nganga wha mao lalo, ma imanu I alo waso.
1: Radio Samoa, tasi lima I vatolu, amu.
2: Radio Samoa,
3: tasi lima I vatolu, amu.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia a tili, asiasi I thepowerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
6: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
7: Mo tupe wha mamoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha awau pia tātou papitoa nao le lima tāla tutongi pia whaonga I le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mamoni mai lau telefoni whaewe ai. O loo awa nofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account ma wha mali ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai nga papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, alo mo whaeno wha tino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia, mo wha so ponia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo a wano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer wha sawa I lutaimi. Ai siri ato na wha sawa I nau tupe wa tangwa tāle penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au le telefoni o varse lau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, ola wha anga mo tupe wha mo boli Samoa.
8: Papa Toito, dental smile every day.
9: O ti ngana unifo. Fa vape nei loi le Papa Toito dental. Ma fa o ngalau community services card. E se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai pe vala au mai ila.

0: O te whai el malo si mea umau angal pa wangal me ke mua. O lo wala kuri sami e sau ngale asa ngale afoe. Ngal fungo fungal me ke sa umau. E li se mea. E lei ama se mea ke sa umau. Pea whai el umalo si malo wata mai ngai ei. E whalango lango mea umau lea tua. E manu ye mea umau tetia.
1: Mana ya ah ese le tau wal vai ngale pe na isa uno foi la usung al fafenga inga ya le vai temelo tatu yai tau wal le yol tatu falongo
0: yo le falongo vai men na tu polonga ya ese le empty nga wal va nga ke ke fa ulunga oi oi ke poko
1: i i
0: poko ulunga oi oi ke kamai
1: po
0: ulunga oi me uma ke maua me ah ai wa si ula fai le skim fai ya kwa ule sembe ah wa le ai alul po ako ba kala peke alul po ako faye le sembe ah au normal ya tua e le sembe ta tu te mafai
1: ta ah
0: ye e le sembe ka kim faye pe au normal ya tua foi le malo singa ya oi ah au fa long ku vai vai foi singa luenga
1: ya ya
0: fa long lango ile tua ye lang fa malo long al fa malo long ala le tua e fa malo luenga ka au
1: ai ya ya ta au al fa fo mai al datu wa tu no wa me o mati yai fa singa luenga e o fulal tatu malos
0: iyo
1: fa le exercise
0: fa singa luenga e le fa pe e ki kangi le tu e fo e mal malos ya e langa ke moi ai de muse ke exercise de muse e me o mai fa fo e fa fo ba ile ta mai ya e fa fa lango lango ile li e fo e mai e malos
1: e
0: a wa me o maga ku fa ya fa fo fa lango lango ile li te tia fa malos fa fo wina ya wanga luenga le tu
1: Alaya, lele ya maftobat tatu atunu ya lele alu tatu sumpa.
0: Yo.
1: Patatu farmers tino le chaya. Laka kumingo, laka kumingo, laka kumingo fer ka farmers king. Laka kumingo fer ka farmers king ngi kaya. Ah.
0: Kumingo fer ska ko kala mulmuri. Ya. Ah, ya. Warso. Ya, tulunga. Afa ga
1: sa fai. Naya.
0: Falo mayo lima kasi. Dua kolu. Ah, lima ya lunga mlalo. Kas. Dua kolu. Pa lima alun kas lua kolu pa lima ya kosa lunga kas lua kolu pa lima ya kabini lumba medesiko inga senga ngai foma kele lunga yoi pa pia le leye foi lumba ma el leye lumba ngapa ya
1: Si lembar sungal fa fenga ngal ta tu famas tino le chayao. Pa ta ta mai ta tu tomam tina ma tua. Ya ma to telefon ta tu wa tino sumpa ba ngal ta tu Facebook ma ngal ta tu YouTube le chayao.
0: Pa lu si ka a bole ba ngai ka oko.
1: O la ta vale.
0: Lua kolu fa nima ya ka ngoi koso lunga kas.
1: Ngaya, mangaya, mangaya.
0: Kolu fa nima fa lu si ka au lua kolu fa lima ya alu kafa kas lua kol fa lima ya kafa kafi kas lua kol a lima risiko lua kol a lima ya ala ulu ala yoi lo ulu
1: patai mai tato
0: lua ya lima nunga koya lunga lima a lua kol fa lima ong fik wan iba furu ya alu kokas lua kolu fa lima ong fik wan iba furu lunga kas lua kolu fa lima ong fik wan iba furu kulelalo kas lua kolu fa lima ong fik wan iba furu ya ka kosolo ko kas lua kol nesiku kas lua kol ya nesiku kas lua kol eslima kas kol luma kas lua kol lalo kas lua kol silima kas lua kol lalo kas lua kol ya ngau ngau fa ya ka ka minu ha ki ngau wo lima ki ga lima halul po ka oku kau ya albari ya akafa kas lua kol fa lima on fik wat iba sful ya ya lula ya bai bai koso mele bo bol bai kas lua kol fa lima kua kas lua

0: Fafai ya via leli amalo fafai molitato po kalame ni jai au fo ya molitato wa le tau o le fai o le tatu fa marastino ni jai au le mafuta mai le tatu wa tino e ala utatu to e mawole ni ya mafutanga fifia ya mali jai au fo le lo fo leli fafai le tu o le uto e mawole ni tatu fa silinga malo sin ni jai au le usunga fafeng
1: iyo ite tia le asme sili le fafai over irai oina e au mai ya oi fo le tu fa malo lo le liu lo wanga le ni jai au fo te tia fafai le tu e malo si fafai fo le tu e talen aftu taile tuai mea uma e ofe taile tua ono ala leo e mo mole tuai se fe au tau mo tatu soi fu malo loina tete
0: cha ore nei
1: a ah. Mai kala te spa ie fa nga le lue le tua mea uma mo ia lo fa ia te ngo wing nga lue le cho nga lue le ea nga lue le Facebook mo mole le tala le e toi mole mal fa malo longa le tua tete
0: tasile baina taua e mfai ona mo mori foi mo tatu watnu a ne mfai ona ofisi le fil tatu watnu e malo sil tala leipe malo sil soifu malo rino tngata
1: ayo
0: tatu tiro foi italian o fil upo le lei ia ma so sani tono tatu ainga ia ebe se foi lo botu tau ave pe ona ia ta po kala melo sungol fa finga inga ina ia mfai ona mo se ainga fi fi pe au na manu ia le lei tngata tngata umor ta mamr tinasi ola fana
1: yo ti lem fine mo se fiel ainga pa ma itina ma tama ala itil fana
0: ya ya
1: e me sala ne fana witi fo ye ta ilus ful ta ilus futa si le monga luen ala tu ya onga fio ya ayo so nga luenga ona wa ba ya tu ma tama ma tina
0: i
1: ole nga luenga la tama ma tina te mini ole put put tol so ifu ma ola ma lo ina la nga tel fa ma o pisi mai ya ai e fai alfa malustino tau sami fai alfa malustino ina ia umil maftanga manai fana witi ah mai sa tonu lai nga ia molfe fi ai mai sela o wolfe fi au ya mawala lo malusia wan ngal wen ngale tu deti ala wana moto ya wolo e fai ya fai tete ingal lei as a good example for someone else dangal benan amat ma ye ona pena silvia fo was full lima ne tau sangal tatu exercise deti
0: ya ya
1: ol mato moto sa fai I set a good example for my family, but not only my family, for my community. Or se fa te ingalele, te mino umaye, mam, e te tono community olo soi fu le tu, olo dalalen fa I tangat. O te le tu e fo info mai, le wa ato angel lu su tau sang. O te le tu e fo info mai na wu fa lain tangi. Nang o te tono olo tu fa iwa venga, a fa ila o te tono le tu fa iwa venga. Nga faisa u faisa nga lwenga la nga lwenga la fai el ko after lelo tinu okay ai okay ai me ai masan ai okay ai fo fo foi o le to tu sa maso ye titi
0: ta ole
1: ai ba sia la ia le exercise et ta one most time you tell to amaro tinu play ya lu fai nga lwenga le po tu sa sa fat te nga le na lo fa na in the wo titi lo me lo fa na le la sa ol ta la lu fai atu pu musa sa auta to wasulung funga ilele al mafuanga o oyai
0: a wale ba fetele fo ina falita to tuole mo de tatu watu a
1: ya
0: ya son fuma les falele ya e wa langono fo to telo lai wa ta wa wa nga ni tatu to mamti na matui ya inga ya me se fo yel to telo la tu lo fa to to lio nga sen asol tino
1: ya
0: mana tuwa la usungol fa fenga ya ele mawa pando fa pende fo ilia em fo ona fo folar tala le mar folar so fo maro lo ina tangata a peila ona yela uta tua ilungal nei fo ya unanga mal tapo kala me fa so ya lo so fo maro lo ina a ele sumpa to tele la tolo mafuta ma america tele la tolo mafuta ma australia samoa olo om fai ona o o atu ya el fa marstino lo tapene na lo sunga fa fenga
1: de tia e fa lo tala pe ona fa ya tu te musola ele otisi sirkanes de ola wale tal sa ola nga bo bo ba to ai nga mo to fine ala so I fuat timi ne ko clear
0: ia ia
1: ona ole ma fa ole upulo ka ne sa pe se uputa fa fe fe te ti
0: ta o
1: pe wa fa fe fe le tanga ta wa pupu ona so fa mai lo fo ma wa kensa olo ma fa fa wa
0: tu se wa oti oti
1: oti lo ma fa fa
0: ba
1: wa ngalo ya ole so I fuat le tu ia ona ngalo I umma ya la I alfa o tanga me umma ona owa e mafufau, o le talalfo mai. O ewa e oti. akta umelo for my organza pe wa ta mai oila wa mali bo to lo let no mal fa fonga se u poto yete ai lo talan fa lo to lu mal mato ainga ele oti se silema i organza lo so ifua le tua e ona fa malolonga na fa ita to uma ele ai masepato ta to tino ele silfia ele tu almela ta on faita kun alwinga pe lo talan fa mo bo e fa nga lu lu ele tua me uma mo ya lo fa yate o vai la au o le natura o mena fai ele tua e au ngā le tino le tangata o lau tatou tino le ele ele o natura la o mena fai ele tua le neite o le tua mea ye tupu lunga funga ele ele titia le mo olisoi fua malolo ina le tatou te feo laine o latu le fua mai senga na isi fua mai e specialista senga le latu nan fasino mea sur lima tausanga le labo o walo ya e mea o trumrek la mepe no fai hatu o le fiu o le an, o le tumrek, o le angeng sainga, o le kipolo, o le beetroot, o le fala, me uma, e vili fatasi. Fanga luela me na wale, kiria inga le mele, o le kanisa.
0: Na hai e tatu lima. Na hai tatu lima, me e tatu un tatu faya.
1: O tatu, pi ta uma ilo, o vai vaya ilo maltino. Ua umma le fa muemwe. Le hai se fa muemwe. A fa metal, tispo yolo soifua, le na faya i tatu. Fametal ele ya ese me fanta iletu ola kari ele ese me atete no wing ole angar se fu maloloina o tono le ainga ye mo ma atete
0: tutuli tato proclame awon mc tato proclame ya songa fu mas falaile ya olo tom fe moli atual tato fa marstino fa malu tu foi pe fa pe e ina ya se mc tato fa proclame ia ia itemie le avono matsungal fa fenga ia foi nei pokalami os fa fose imai ia ele tonu itatu pokalami i asol vayaso ai ola songo fua ai mo se falaile o tatu wasol na ai ele tu ai tatu wa le sosoniato tatu pokalami fa le usavan ia ia itemie foi le maria le velo le la ia eti sawai a o tatu sumo foi ia fia fela songo fua ma fia fela so lulu ma le boxing le fali tala stonai o isi na fa mastino tau mo tatu tau tele le mo tatu vai le foi fai tatu sumpa le fiana nei
1: ya ngage le ono afoleon
0: oi
1: o leono ono ngai le fitu kasi le kula ya le soto la solulu o leono fo fitu la sko gaila o le afol fit kul kaya o gai le afol bat le boxing o kasole eselman le yor boxing te tia la sona mbisi ya oi boxing o ngai de pisi taya o stona
0: ai eselman le yor kamale o vavi
1: a vavi
0: ma ve ya ngai afu
1: pe ya le wai fusul maya wanga o ya malau panga ke fiu la ke aloi ke le ia fa pena fo ilal boxing atit
0: ma awa te pole le awa yel tatu fa marstino mo tatu afi fernandez jale tulayo no fa tatu fa marstino tatu sumpa tatu fa ia masani ia ole te fa lungu alun fa ia so le challenge
1: ole vas ni vas ni fu ai le de astrona ni ele fu ai le
0: o ia ia maka a
1: ia maka
0: fa
1: ia so le 4 weeks challenge ole mid year bien winga te tia te una era
0: ta
1: Ale famika ka wa mai ale lole ke le mai.
0: Le ya se sele inga osan.
1: Osan.
0: Le ya san malang malang ka manga papa nga.
1: Papa mo san fue me yanga ke mai marka kala le openki. Openki pe e ulpo.
0: I.
1: Ai fai kala.
0: Le ka kanga open. Ol me mak fe ko mo le mol. I lolo mo semia. Fai ape. I love you open.
1: Uza pengi malas. Le palo skuli. Uza le pengi malas.
0: Ole ku via ngi si skuli via lasi. Waka va ya kwa maskuri mi alasi bwa. Ya waka ya peska, ya waka ya mayaba.
1: Eo so wel feiko.
0: Eo jengai mayaba.
1: O yo so wel fo malaba.
0: Kama nga ele yo so wel numa. Ele ngiri siki.
1: Ele ngiri siki.
0: Ele ngiri siki kama.
1: La kusam si osi ya.
0: Ta usaha o ay kuon. Wap ta ino jingol pa venga inga molta fa marstino ni jayao. Ta uwa telele, ta rungolongo. Ia fa ta ifo iwa mayalu daimi. Ta uwa ni mamori uwa vya lavalo usunga fa fenga inga sfate ita inga lelei. Mamori lfe awal tala lelei. Ia langata fo ilia. Orso ifuwa malolo ino la utelo tatu tangata.
1: Ia tia tia fa ta ifo iwa vanoa lelei ele amoa. Fa ta ifo usunga le fa fenga inga ya anem o ya luima. Ponfasio ya mal tinawanga luenga ya ane. Ia emes fo ile pule nga rido sa mol mol nipu kalame tia tia. Moli pele ya nga fa ta ifo ono mawa le avanoa e. Mamoli ele talalei. Ia mabatu e malfa malolonga le tua te tia. Ilungol porkalame. Ia e angalei le tua e fufuangam fatango neiva yaso. Li tia mea umal manno le angang pa ia. Soswan mai le tua ya itato neiva yaso le ulfafo ma le ulfale. Ia Ta fero ilas falaili.
0: Ya, mare ya.
1: Fero ilas falaili. O te lole la fa no me al timi ngal. Pisko ngal. Ya e fa no me timi ngal. Telefon na tinama ta mama tu fero ai. Vai sole wang ma ngo fo gulu mal TV les falaili. Ah ya, fa malulu at.
0: Ngai banga yo.
1: Ah. Malulu at. Ya, hef kawila ta to les falaili le lo fo malanga le le tu pa te te lo to so fu mo so mat. Ola la fo stala upa upa panei. Tulale aso yang lele tua fa mangalo to fulava tanga tamolo na se yele yang lele tua te tia ta to felo ile solele ate pulole lo fa mangalo lele tua se fuo mai manuia
0: sai se fuo

Saludos a su familia, saludos a Neia, Leijo, Lassia, Fútbol Jassi. Tato música, soy fe, filo y el chai, aula, son a fuga, pele, fa, fonga, bay, ay. Venga, el chato, watelo, y tío, te fue, venga, luego, le neyaso. Y al ma, futo, mene, chato, toma, mtina, matu, y moto, man, lawa. Tunga, y fa, venga, y lo, lo, el chato, watelo, o lo, ma, futo, mai. Se fue, chai, aula, le neyaso, a fuga, le neyaso, a mata. Baptei lelo fa male angale le yole li ya Maua tatu le malosi Maua tatu fa mali angale aso male Tatu fa fitai am fa tele le vi ingal tatu matai si dala Wana le se anuwa ye ya te tatu Ele ma fwenu fata unuino tatu fua fuanga Pe ona yifo le nevi aso nga fua Ma lor folau Tatu ye lo ngatu tono le nefo imasina Oka oka Le lo fa ina telo le lo for ta tu matai sida le langi. Patalo fa ti ati ole na fa to ma umale tu tuol fifia mai. Fela te ma futo mai ai. Ole fia fia al me pito sida le tau ele aso mle aso. O su fia fia ngalu. Ala mai le fia fia. Le vai te mu tatu ye ye le fa ingo fie. Wa fa inga ta mea uma. Ai le si me fa inga ta ile li. Olo wala fie fie le tae ao, olo wala mali ori ori o le atua le tae ao. Ma ia e tarutonu le isi mea whingatahi le atua. O mea whingatahi le tangata e whaingo fie, tangata e pipi le alii. Ia ma ia e wala umai ono whailu atu le ia te oe. O mea te tele, o mea whingatahi, o mea te leiloa. Le isi mea la taha fio fie fua mea tatu te mana wala au le alii. Ma wale tatu ma pusanga ma wale tok file muo lu ma fau fau. Ya awalo fatuai boi lato uma la walo anga iba inga luenga fafai taimi. Tatu ulo fo le telo wa manuia tatu a inga. Manuia tatu a inga inga luenga fafai taimi. E ala na le manuia le a inga lato I tatu I samoi I. Ya ti ilato e malanga ma inga luenga fafai taimi. O tatu la vaya. Mo yalo talo. Olfisili lale me ana mo ta vale lisi ainga ele mo so ta va. Le ale me ana tu le fare fo wali si ainga ya ngai mainga lunga fa vai temi ele ai so fare fo. La nga fa yatu la tala na yelo tau so nga so nga lunga fa vai temi la lo. Oka oka se mana. No no fo fa ta si la maniso ila tu au malanga. Ale me ala mana ya. O tiro tiro lo la ia. Lo walu mai a. Ola mai ngi mai vai vai. O ingala no uloa Ese ale meka fafo de mafo ufa walikso Ese ale meka fafo de mafo ufa Ae boy nga asoli Ae bale si kama imenjel kamaro efa ingay Ya O ufa ya kusion koru Ala kudolu koru Fa angofo lo awal ko ea maya Le aise meao nga uru amawai Yal tala le fayetu Langa le olifisini na fayetu Lale me wadwa kwa ili Sikana tana tuwa mwe fantasi Fatawla na taxi Pialo ye Ele isa utavali Lale me wadwa tu ili Sikana tana fatawla na fali Tuwa mwe fantasi Ele isa fali na isa wa evati Mafu wa mai Tafawla mafa ufa Mafu wa mai Ele isa nganga ole ainga na saumaiya

Atalo batu di sota tu ai ngalo bafu coba ina. Oi ole ma fatsa si mai si yo fa kalo fa kul mako fa lalanga isak fial mako inga isak pai kea. Atalo fatu ya evangelia mai ya batalielu. Ya atalo fatu le fa lalanga satu fia satu pai tea. Le lava lalanga di etonga. Alo fa ya lo fatu. Ya ka ke manga kua. Ya ngai ai nga fo inga isak fial. Aulo ka fia ayo ka me ia ku ia inga ibu sidia. Ia ese ea lelo bakua lako. La kala le pese dea ufo ido umaku kuol mako pikongo ule osa ku fia ay. Maka ukia ole makua ifia rue rue alako. Matalo batu ale tina ia mua mua. O tule lei ole o fitalainga. O mua mua tule lei o fitalainga. Ia o mafai ia o vai aku poising ia poising o yel makong usak fia a talai se rafi a to lima ia ba evangelia bagaya lege ia so ia ka ko ole happy a avale tulas follow a avale tulas batasi tatu taliwatu liso tatu fasalungu.

0: Agnes, ese de mangi o por pese de mai ya e pa wale me ya ya mori fi fi ah.
1: Don't worry, be happy.
0: Ya no ngale pas ya ma ko fo ringo ngale pas ya saling.
1: Yes, I'm
0: ya. Ah, ya por por fuai makangi malo ma makang ma makangi vai vai.
1: O ko ya lo la sa mo la ko ke ke pasinga saling.
0: E pe ya wori se pasi. Pia wale ya ve pasi male ya ko malanga pasi. Friendly loans.
1: If I tell them more facility, or if any loans as a company founding a two piece of Sony, the Tanta Kiwi Okilani, my one no ma two piece. Yeah, while if I move fear, Vavi, a woman on the land. The matter officer in a Piperera Henderson. Matter is Madame Lama to blow along, my woman ya in me. So Sony can say I'll see a letter since I'll two piece.
0: Mana ya le leifa fongal tatu wa tunu lo manino vaenga le mo ila tu fo ye lo sina fia ya la u fongal fatu en fen fa ilo mai sina tala anga le titio lo fongal fatu agnes ya ai mi fo jola la fanga sa mo te lo a fa peni fa fong fonga ba ni sio tapa anga ilu ngol tapu kala mi fa pe o le ai la ma tu te nu ma tu ti tu malu en fen tu fa ilo mai le vaenga na agnes fa mo le
1: Ya yeah, okay. Well, sa wala ile nu yali sai sa mo. Ya sa wa ngale ile kolisi pe singa. Ona o so ile amale NUS. Ya na ma wale ile kolisi pe sa o ngale yu sa ki fiti. Ya mai mai lola wa o ngai fiti o ngalu ile ole ile ma lu mo se fulu sa sanga. Sa o ngalu ile ofisa so etusi. Ya man tanga lu ma so fo ma lo lo wi. Ya ona ya lola ya le orchonu mana tau tunga.
0: Iyo.
1: E ya fo si si mai ni yusina mama malanga mai elo. Malanga mai elo ini le ala wa wasi dia mak tau sanga. O fai ngal wenga ini ma o fia fia la mai yusina. Ya tim fia la sho ai ngai sa mo.
0: Ai sa o.
1: Ami sili lava. Me sili lava na o fia fia ya o mo ke lava no tsena lui. Aw, awak nama susah ni sangat susah mui lo ujau ini.
0: apa no ali au mau wa le na tau tu ta tu malo sa mo le fu e sa u tu mo ringa lu nga tau tu ai mo ta tu wa tu no mala ye tele lo unanga mala tu tu mo le fa fu nga mala ta tu wa tu o ani si mafu anga masani e talo sa nga ita nga ta mo se no lo nga tu pe mai le fendi lo sa ignis fa mo le mole
1: Yeah, it's really never mafuanga if it's I want clients. It's really now my friendly loans. It's really charo sanga ina nonga to be more fala velave or sofa I more matai or mandiu or fa poiponga. Yeah, mama langa isa mo. Yeah, yo for ile fale leo sa vale. Pilia unga mole fa now. Ma isi mafuanga if it's Ese se uma lava tulanga o tangata. Ma tu tunga lufa atasi mai lato. Isa ili se vai fofo, se taui. O o lato mana onga.
0: Lele mani, ola le se senga ole Friendly Loans, ma isi company nilonga tupe, Agnes?
1: Ia, vatai mal fastili, e pe anta o mai ala mato ingoa. Ole Friendly Loans, o lona winga wa, o te friendly, o te faa wo, ya o te faa alo alo. Matu tau lai lava sto swan mo aima. Matu tiola ila matu fam talanga misiona o langa lulu sa so tau auma oi. Alo aima mus tau ni unga manu ya malele ya tu. O pa mo mo inga. A e ati ati mer matu o fisa ina hente sen. Da fa ya o ima fa alu alu sili. Matu ti fa alu ina lutai me. Mala mala mai ati oi. Masu suami tai tai oi le whaanga su longa o lau tarsanga. Mātou ti mana na au iela ngona e tangata. Le tua ma le langolango ina mai le tamu maanga mua mua. O si whaamanianga moni e ima whai lea ona e tala noa I le pule. Pea e mana au ti tala noa I le pule.
0: Hane ia tele. Agnes, e whainga tā le whaanga su longa o se tarsanga?
1: Lea e whai ngō fie lava o le tarsanga I vave mtu usau. O te sosoani I la atanga umole o le ala. Ta alife sili ma whaamaramalama manino mea uma. E lua lava mea ta aue te tau ona iai. Tau ona iai sau valid ID. Poso passport, poso laisene awa ta avale. Ia malau bank statement. Toru maa sina.
0: Le lei.
1: Oishi.
0: Mare yo. Manino nei vanga fa fonga bari tatu atunu Agnes if up fair loan of sorts ya tu nei tatu tangata ile Friendly Loans
1: ya if I more fear lava mo tangata atama mai tiki na losi po le younger generation na fai ona e asia sil matsu website www.friendlyloans.co.nz I'm on a tata match tour po lato fellow fa fear tala no mai Ise leo malu, vili mai au nei o actus. Ile o wat se lau fitu iwa iwa, fitu iwa iwa. E frile an eno mela ele ista toni. O te fie fie tala noma wa ai. Ben fai fa pe fia o na mata uso so an iatu. Ele ise tiuti na stan noanga fa wo. So isu e ai au fifilinga. Mun buri ele I titi ifo. O na mata u kampani. O la ufatula fono ina ele Financial Markets Authority.
0: Ma so sin nonga tupe, if at the tau tu tu unga mtu langa. Ma lo fa afta Agnes, ma nindol fa fonga bale tatu mi momo ole umfai ono mbo wale tafa aso ilu ngolo tau tu mbala udanga. Ye bale fa mwe mboi, ole atu ema wale si taf so ta inga stai mi momo. Eman wia tele tu tu mga duenga amata mwa leiva yaso Agnes, ya ila ufiong alfa tuwa ema se fo le tau au langa.
1: Ye fa afta itele, lava tia tia, mani itele inale ni ya.
0: Ia faf, tai sei fo mai monuia.
1: Ia faf, sei fo.
0: Sei fo ia. Mana tu ile amataga, na olo imatao. Ia le nau faf, fongal tatu wa tinu la ulanga bertau tua le nali tatu company. Ole company olo ngalue si tasi ofal tua, si tasi fo tomali ol tatu wa tinu Agnes Stawas Mua. Ole Friendly Loans le tu sifo au gilani ina Henderson. Wala wale le telefoni, mani elo wala usa al telefoni Agnes ili olua fitu lima fa limba. Tasi dua no lima, o lua fitu, lima fa lima, tasi dua no lima. So sorry, tiri le mo tanto, kako, ili kirin kako kupi. Ia, ia, ma, kailu, ia, ia, ia, tangata wa makuwa I woka. Le mau ola, mau ola, wa makuwa fufusi fa solo akua. Fufusi de ako, fufusi de pen. Fufusi kanga alunga. Wa alu fa solo akua, fufusi ia. Kero le mele wa ilkanga. Ia, o maku, ia kamufaya. Ia, le alai mo ene, ia, unangama na ita utua ia. anga yai le afu ko mana ia tau tua le tu se fo kilani bo ila tu fi fa ia na la tu ndonga chupe le ala watu na tu le ta tu no bewe le ala tu ala fa tu ya Agnes le olu fi tu lima fa lima ta si duo no lima ai singa ko mai lo e ka ko pe ama ali ya ngi olu ya ele lu fu fa ki ngoti lu fa la bila si banga ngar ka ka bo fa ko lu ngama lu le loto so so aka usanga ko lu ngale malo ya ele kai kai popole ngai ngilo a mo ta tu ye ke le fa bila mo si o si ai ya pe ka ku ke kuar ka ma le o ya pe ka ku ke ku ye fu so ni me mo ta tu ne vai tai al me si ri ola ko ya ru ya lu ka malo si ku kong a o le si pa ma ye va yang Ali ola le lon ai va isikai. Eh oye pure mai. Eh ona almi. Pai ka dia kai kama kokongi. Ba kwa ka le mimi ka ya. Eh vai mai lo ka fer wa ya ko se vai muri umi fa mai ai vung se vai kong kong. Eh vai mai fo wa ka fer wa ya ku. Wa kau kau wa kau kau ringa makwale kula yare. Kokoso dal mai ai fo kong kong. Ne mere ka ko. Eh vai mai lo fa ka fa. Kong Kong, e vai meu kakau suru aqui o que se vai, Kong Kong. Olha Kong Kong e cai. Vai pele mu, ato o fogo do kakau e aí, tá o balim alulu. E a oie pule mais pé a se usa vai muri umi oie que se vai variar. E a oie que capa. Vai vale meia e esse se que pé pa u. Bele wa dilo jase funu lima bidi ta jalo le jula suma lua wa afa fo ideaso awe ke bo poli leola ba wali me ya mo se ka unga ko me anga ngati ko fa be vela le la lo nga ba ya lo ale o ye fa yo ma fa fa unga lu nga lau ai pa wal me ngi ke wa mo mana tu ile amataga na o lo imata o za pe se ka pe nga lo fa nga ngi ya ma wa o ri fie fie ai o ye la ka pe nga aluma ave Papa se mi ha isso o coro, ela não usou de limar pra ver. Ele já é ngawe coi. Papa lo ati ni sol tatu atu unu ngalan tele. Ngai ave ka avale ka lo fa. Ngai ave pasi wala popo ngai ave pasi. A mele usur ka ya. O aku ingu ki fare ai ngai de fa ingi ala kai coro. Ai se ave passi ca que vai a abe ca u ama mas aqui o oco o sulle va veao o sulle va veao ala cule u kin fra ingo ai de ma fo fo musi an ca con ale le ai moi boy oi dal me che ale fua ale moi
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
5: O mo mea ni ngalue ngu fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa'ale leo mao te malawa. Amana o mea se pa pui pui, carport, canopy, pe fa'a fo lau hi.

0: Etele mai lole time yo so se lo long. O esang. A vo ete fa tali se tele timu. Fa mama ave ese o tau ta mai tali vai lo mauta. Fa maule le lalo meto tino yo no fa ale anga ina. Fa ke le to fo fo anga malo a inga mo le time yo fa malo long. Oni nei minute la vai te pena il time ne. E anga mo le time to point fa love love. Fa mo mo le sa anga le mo o malo a inga. A wafa la vilavi fa ale natura. Tanga iane ili Auckland Emergency Management. .govt.nz/floods. Monisi Fantalanga.
1: Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just...
2: Uzo!
3: Oso!
2: Sure, fe fe o kausinga yau makari ila maanga yau lau kawalifou.
3: Ha ha, abuiwe amusha uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka, wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia fiwa show lau ka mailunga lau ala. Pa o umma koenga kawale, piki apu SUV, van, so skoenga kawale ha.
2: O feet fai tava.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vilei le o vadu se lau lima o rua rua korfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawale.
5: DJ. Taibele watelo te atase di minuti antalo le chulas malua. Fafteli tatu watu nudu fafungfunga mai li tatu poklame li mo oe. Amanta fule ni vayaso li tatu poklame fale nganga. Iona hili tautua amanta li vayaso li sunga fafi nganga yaso li lo longo Yosua. Ya ewi anda e fafungfunga li telo taimi, telo aso ayailo na taua. Ya manutuwa fule hafionga le atua tatu te iloa mtatu faitau ina. Ele loto yon upaleli. Ae faftai ele lava e mwole fasi nga malo si mo tatou. Mwole hafionga pa iya le atua. Efsua swani li tatu fulangwa mwole tatu savaninga amanta pe anele ni vayaso. Hila li tatu nunga olo ngaluwe pele nganga ole atua. Kwa famuli hati ya hati oe lupia nga yautiu te mwufaiba. Apea fo ila atua olo tapita pua ima ote malawa. Tamam tira matua. Kwa fatalo fatu mwole fatu tatu pukalami mo utou. Ya ba mwole hatu alo faanga lupukalami lififia mai mo utou u malaba. Tua asina sina li nifu ia tayao. Afa ingaluenga le tua fatalo fatu ma wolo fatu tatu pukalami le tayao fo. Ia ba tatu tonungo olo manuia utou so se fata faitaulanga. Taimele watilo tatonu lava ia leitu la se furma lua usumali fafonga. Ita tu tala mai sa mo lona to fa salawina
6: 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz
7: Usima yala fa fofonga ole fa popona fo ele nei o telefone mai Samoa awina sa mai mo ole ela le tio fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
8: o tfa talo fo lo tatu utuno Ama tanga fo yo nei vai so fo wa tatu feroa i ma mafutai o tala tau longo longo. Ao lava i pesu a uma peni sini maua mo le fao ngai nei ngā nuenga ma au nanga ese ese i Samoa. O le wa amata fatino se tasi o ta iala mo le fatonu tonuina o le fao ngā te tau o ia o loa i ngā nuenga le malo. O le astona ina te neina amata fama maruai le utu uma o ta vale le pamu o le malo o loa i siusenga. O se ta iala le ao fia ima ta vale a faa laptonga tuma o ti uma le malo. Le au lo utu le teimine i pamu o lo faa ngai o ia faa pisi nisi. Ua faa iloe le ofisa si ni o le mtanga ruenga o tupe. I le fono le vai aso uma vai al komiti faa ufungtua. O faa le vlewe faa fuse i matu ia le malo ma le vasenga o tusitala. O le masi na fobo i ulai. E fito a utu o i ta vale a faa laptonga tuma o ti. I le pamu o le malo. Ona iye iwa enga olo utapena mua mua. Ole tasi wa iye inga tau ole ata iyala ma ili komiti nga lulua ele malo. Ile mta nga lulua nga utupe olo wa iya ta avale umma le malo. Ole ata pula ale aufa inga e lima ta avale ele mta nga lulua nga. Mase fa lap tonga e fao nga. Aile pito la awa ele mta nga lulua nga ole oleo fali pui pui ma le toe fua ta ina. Ole afaya siyaki ala ipoloka masani ya wala. E ilo ai ta avale ele malo olo usita ia. Le tau ave o le pepa faatanga e faa ngai se ta vale. Ile faa iunga o le vayaso faa pele mai o itu la fai ngā luenga. Ma ile aso ngafua ile aso fraile. O le aso faa o le masina fowa iulai. Wa faa moe moe taunu wai le isi vaa. e au maia o loa tau suau uma pensini mo Samoa. O le tasi tesi ma le lima biliona o tupe ua faa te tauina, e faa alwe le maa loa mo le isi se fulua masina e peona te oto, I le tala faa te tau au tua le tupe le a mata soala upule le paa le mene, I le nei vaa yaso. Wa au fia I ma le vai ngā tupe faas fultasi tesi ma le lima miliona, o se na no ngā tupe, e fesoa soani le faa tupe ina o lea fua fuanga. O le faa tau sanga utuanai o le urua I fai ngā maa loa,